kuna meuri noro men banan gripa sirong ay piko pinki. Esa presiden stan smama un kana kwa na tayakan peu de ngapong ayo ibukin kauringan koron na pui mai suwa na rikini nama ta gripa sin de sport complex stadium ipeso. Nana meroro de presiden sa ay tagupa tikipun koran de rikayo ay di matuan na namakara ibukin di kira-kira o meuroira. Ipun kota yin na numakan daw tayakan na kain peiri Mana katara-tara iti metua, ipuki ya tepota nama ta ipuki ng kai, anakon tayi ka anaroko. Ita kuri kitanis pa takari, terikira kia iti metua ya kain nanoa, te waya ni karikipay iro ya taan ka iririn tau teha ka marapatan ako. Te kare sa o ipun tepota nama ta, ipuki ng kati metua ang terikira ki seksi ipuki ng kai, maya ta katara-tara ya papa ki ipuki ng tenasi ni kiripasin teroro ay anaroko. Ika kaitaw na pa peristain stanis na kuya taan ka iriri, Aki asan kakurrawa kanwa ni namata ni Kiribas nita muantai. Antaku pa napong ni namata Kiribas sepon rakai pena. Aman sewa ta ki teka nanto napa. Nakapanen na nateka te beristensa ya katikiroya tena sin Kiribas sa kia po takin runga. Teponga kakawa ke yuan napen nako Kiribas hawaki isnan kun Kiribas napa. Esa te ikutakin preisman rona ki roya ta antara rua kawa indaputa namata menteki yao tiei. Ni karawa ya tararua ipukin kamenenaan te kawai, ya on peso ipukin kanuan te pungin na punapo, ari mwana kin te karangay na anako. Inora ki pa amais bao ni mamananga au, ni korakora maisi ya te pota naama ta mandapata au reire ina komentiusi, aki haka ya on peso ipukin irakin te maas au takarine, ipukin kurun na anakapu ima isiwa ni naama ta Kiribas. Ayopo nte wana te pungin ni kauring ay irang nipupura ya on Kiribas, Hari pun tangiran apa temakurin tararua ya korakora meira untuk ikutakin praiseman. Ibukin tutukon ka nganga mea kapon pai. Hai ka anakonandiki. Esa nasetete embassy saina yon tarawa ikai. Ndekin apa anamisaira apena ay ikakipean nono wantura ipun kanuan na nakataniye yana tangan ipuaka saina. Hari ipakan temerawa ay di high seas nitepetepeke. Ipun dinano ntetuan toan nape awa titaniye awa kia tepe. Ya kai taraki nita kakipa misaira, nikata ni yaya yo. Yata kwa nambasi pa, saina pa, apun kongwa kilapa. Hapa ki anakipa yoya ki ayakarawa, ana misaira ane. Yata kuriki tembasi pa, ayo, ayispa, nakatenuwa nikata ni yaya, nikakipena na misaira ay, mentangaru wapu hapu ima isiwa. Hari epaka ni merawa ntipitipi kia ti ISIS, kia ti merawa hari akia tepe pa ipa yaya. Apa ke aranaki pa superpowers narun Amerika, the UK, France, Rusia, India. Apun nang ni maisiri ka yakatani yei o yakakatai na yami saira ka awumaka. Aki asa ni karoi ni merawa ntipitipiki on ni merawa akitapewa. Yei apa ntipitipiki aki awaekwa ni kosi raromeya o aki kukureya na nakakipa mi saira saina. Metaku saina pa yakinora riain tayan tutukwakane. Eta kuwa na embasi saina pa iti imetuan. Nta meharua reitakina ma Kiribasi ntitai yei men. Hau ariai naki propriaki kain Kiribasi ntitai ya noro huma isinaniku. Haki anako mentenanu niripei pukin saina. Noro ndi ptepeke. Yasana rita tepati in kaitara yon Samoa ayatu ilaipa isa ilele mali ya langui. Nta yakina pa etokimu ankai anawaki titautekan kankarawa na kakaya yona. O uwaman di kita antei na nausintei Samoa ipukin-pukin aya ari angkwa asan karoy makuri. Ari ena kapon pa ya itepe. O teakinan rongorongo aki ena tarapwa ka ya itepe. Eta ku tuilepa pa arangin makuri ni kakai. Pa atuki makuri ni kakai yoye ipukina pa aki tautea ni kakwawa. Tepati yari tautea kankai fatuatua ile atu Samoa uatasi kete first party. Yasa nikatia te wana takomite nteawusari erinanun na yawaki. Tuilepa ariponte matanui in the Human Rights Protection Party. Anakoumen fonotoe la uofo. Au anasakoropo kinta pati rimoni ayafi. Heta uti satayate menteawusinte isaamua na kun Radio New Zealand. Pa enawaki takakai bukin bukinaya tante yakani te mwanipong. Metaku tuilepa pa yasa ntonaki. Nakon tetaili kita wana. Asa praiseman yon pisi, ntayakina pa yei isengaun isipi maono watayen pekete ki hakunea ki ntuwaki on kametuaki kanuaya pa pontayen drug hayate cocaine. Hakunea ki
Pese ai kai ai ka akarawa ki roi ni pakitena ki ntero ai arangi ni menu roi. Kanuaya ni makuro ni bisi ai lau group kamia kanda vum ho beka. Harita kin kai placement mei bisi mea te kota kin placement mei Australia ipu kin kan hataan roi pa anako mei yate yin pese antua kai kai hopo nia roi to kin kawaya. Placement mei savu savu yon wanua levu apun kama. Kamana ngāki nita kawapong te wike ana ko ipuki nanaki nita pakete ke te press tiki ae kanona te pauta ae mainaina. Are ka kwa wāki papun te yantua kai kāta proroko au are ekoro yoani piken na mena island. Rorongo nwa napa. Yasa Amerikan te akina pa ete imetoa nuki nkai te Strait of Hormuz e ngang kieta ku Iran pa ete imetoa nikaina te merawa ae irarike yo. Imerena na mea Oman. O, ni kako waki pa e mga waki na pangkai haya kakasi ya pai kai. Te mga waki ni pupuakai ya re, ya mga waki manti wiki anako o nreisinako ni karako kwa takonopong. Haya taku Amerika pa ya senu rupekei, te pupuapui anataake te yon Iran ni kapata. Ya taku pa pomian taapuakane pon kapuan muin kasiyan tayan kaipuke ilon Iran na kia pusirinanun de straits. Hari etaku Iran pa atu wan takawai yakies. Ete imatoa. Nga Iran kamatoa kainaki indemerawane atu tapas pa enati imatoa tararua kainaki indemerawayo ni karukwa ditai hari ena mga pon katanua tayayi ukina. Yasa anatanga ni poka Iran at the Islamic Revolution Card Corps ke the IRGC ni kakipaya na drones sa wana misairan targetin na natapun poka Amerika na pente Middle East. The tapas. Hari yapun kani kinaya na pemanga ris na kwan ay ita parara on popua ka Iran me Amerika John Way. Oh, ikora kora kai maruru wakinan o painangarian ana peristens Amerika Donald Trump imuin naranakin Iran but the Islamic Republic of Japan. Ayuari ite akin na isinan kun na napowi terapata NATO hari ekakwa ekarawaki on Turkey. Tapman natagupa yapun mamaninga Trump han mwana na kiroiru ya na ururu niti peristensei. Mataan po utokai atau pa epondereke. Anangkana erang ni mais tapetapen na nayongo ti peristensi na paye kariki nka intuan napa. Asake buki na paye karaki ni mamaninga. Nana maroro napa ntetayana re erana yaya na peristensi Ukraine. Zelensky pa Putin re ena peristensi Rusa. Hape aiki hati imatu anapa. Nupo upuakai merenaya nikaru kwa tepungai. Rorong menpanan kilpas.

Amen kuna mmagana kwa sa ndongo ngorai yo yo ni meuri FM 89.9 wabui merwe wen kai ti minis na hon tia wato wana. Menam tapo iki ngora me yei ha na ti metori ki nanga ngani ko kakukure yam ane ni bukin deitan kanuan wuwa ki nam katawa no wayu menam tapo ni ko ngora me yei. Han te yung ganis na kai na kona kon te kai sire me pete kam band me kuna yana pe te kura mayu.

Oh, ngoko ya kote meto na ngora yon meuri FM 89.9. Awa rata ima nka ye pun si te pui me wanua te minister ya po roi te awa to wana. O ikan kakaurin ko te sa ngora nti awa roi to wana kanya kona kona na ngora ya. Rongorongo na pemo te pete peke nti tete ni metang men te ruun kariki rongorongo. O ima ni kanya kana rana ba yera katanoa ta ika aroko ina nun peira ina nun te tawa no wa yu. O sinema tawra ina pen kana kua na koim ipukin reitan na ngora am. Ika yon Māori FM 89.9. Hong kaya koro na kapu ime isu wandiriki. Ni no me ta pera kiripes nupunti yon wena. Sata ya perang maisa na. Dikira kiti tau tea kai ka ati ime tuan waki. On kariketa kapaya na kaya kain kiripes. Ngayon ite taya yu anna si iko karika ka arauru ring. Nakon ana dikira kina pera kiripes ti tau tea ka. Ke esan korte puyina anaririki ni no meta kenu pente yo anuena sina ko kara ururi ngondongora yeika yo ani manga kapota wa me peika arikire ki onda pere kiri pesente pongayo

warang ko ya ko ngorai ta ko pa ko norang kan ne te arun te na ni pitakin te na dikira ke na na yan na bere kiri peske de te ta yo mai siri ki pa ya ika san de ki na ka ken ni na nte bu ina te ana ri ki ni no me ta kiri peso na ka ri kira ke ka popong anta ya ne pun te ni pun ko swe ki o te tirana ri ka mais o me on ta e kai ko na no ri ya mais ka i tirana ri te na ka ri kira ke ka ya nang wata kiri pesa na kon te ka pai te ka wai ni yon ka wai na pe ke ya ya sa ni putari tari an te na ta yo ngai na ndi kira wa tiri ki ngai ya kiri pes ya pe ni ko rota e yang ang ko ngora yon meuri fm 89.9 sna te me tori ki nang ani ko ka ku kure yam mani ni bu kin dei tan ngora me mai na ni ai rang ka ka wa ki pes na ta mo ang kan ni ta wan kan wan na rapong i bu kin te pong ayo pa ko ngana pen na ta ya pa ti ra ko na ri ni ka ro ya ke Ao yung kan ito wan kanwan tepong, ibuki mi kami kain tiyo nun rai na miyang o rawaki. Tawan kanwan tepong, ibuki tiyo nun rai na miyang o rawaki, rika tau rawaki. Tepuyi na timinis di min tiyo wawan takarangay na yu, tepong ayu ati mwani pong, tepuyi metin wan suray, wawata nga wapuyi miyo nowa. Ao yun ato ki kurakura na, ntiyo wawano wan pakantay. Ao tepay eri ki pay iti metu ati wananginang menang buwaka, imiyang mayiniku. O imiang meyon tionon reina miang arosi na pangin tapo ntion ibugen tionon reina miang tianga ya pipiti on me to tau mei mei yek hina ko mei yek mei niku e to wana na konte pui mete no ate not kora kora na tari na roi on mere ibugen ganne te reina o tarante ngai na yu ena wana nginang on kara we pipiti tapo tapewa tarante tairi ki na wana nginang Pukin tapueran, tarante ngay na yu ina wananginang o ni mea pururu ni karaw nonu tapi uwa. Tarante tayirikin kanye na wananginang o ni karaw epipetin tapu tapi uwa. Ipukin krismes, tarante ngay na yu ina wananginang tautana o ni mea pururu ni karaw tapu tapi uwa o tarante tayiriki tautana ta wananginang. Ipukin kantun, tiyangay apipeti may meyaki na kumayaki mayiniku. Nipirina ito wana na kontibuyina tinot, tari ina roi. Tarante ngay na yoy bukin kanton, ena riringan ng intitay, o tarante tay riki, ena roay ng intitay. Kawain na makain na ibtipungin ang kay, ima intiyos. Katawtawan tira meti yapusin kan na ibukin krismes. Yawusin nora taaring kaya mo ni ngapong, awa ti minis na kong tiyawar waywa, ntiri na nway akiate sumari awa ni mewa ti mita. Kanta ni ngaki ti yapus, te pui me te wana te minis na kon tia wawa. Ntirieta te wana te sumare wawa te nuwa te mita. Tira re mina wapui me wawa te minis mo in tia wa te pui na nte tairi ke yu. Ntirina noe ake te sumare te nuwa ni me wawa te mita. Ayung kan te tawan kanwan te pong ipukin tia wano nikiri pesa paanape. Ay rang kakawa kinapin ko ya kong rapa ko na kunatay apatiraan ng kay kanuan ti tipong meti ng kauring. As naman ang kanin meti ti kauring yon ti karaw karinan ng patawan. O yay katawtawan ti karaw ya kura-kura e naruota ti ano ni kiripes o paanate. O ya kauring nga kitipotan na meta pa anariyan ni pa ina ti tatawroy ntay na ko. Sa kisinga ya may yin ang kanita kauring yon metuan tiang. Ta kauring ng pono wa. Ito yung metuwa katawtawan metuan tiang imerenan tayo bukin tiyano ni kiripe sa paanape. Diki ntapa ki arwota ki ntayan nang inikaraw ay kakakanwa men kura-kura. Awa kauringa kitipota no meta ni paina ti tatawroy ntutukoy ka nganga ki anakunan rota ki ay. Awa yung kanya tawon kanon tipong ibukin tiyan ng kiripes sa pana pero kata urawa kinki po noa nte karangay na yu nte mani pong tapu imete nuan sun nsuray uwa tanga wapu ime noa anto ki kora kora na nte awa noa na pakantay te pa yari king kanya pa te wala ginang menang puwa kay kami na imay nukun o mayakin tiyan ng kiripes ite imetuan ruta o no tapu uwa tiyan ng kiripes sa pana pe Pukin tiyan ng kiripe sa paana pe, tiyan ngayang pipi tiyan ni metuataw may miyang meyo, nako miyang meyiniku,
Ipiri ne wo na kon te bui meni me wate noat, me na kon anto ka ari mere nantai. Tari e na roa yo ane mere. Ibukin makin na uptari tari, tarante ngai na yo, ana wanangina ngao ni mea pururu ni karau nono tape ua. Tarante tairi ki bukin makin na uptari tari, ana roa yi, siite mea pururu ni karau ntapu tape ua. Ibukin merake iya bayang tarawa mayana, tarante ngai na yo, ana wanangina ngita utana, ane mea pururu ni karau ntetaya wariri ken tapu tape ua. Tarante tairi ki ana wanangina ngita utana, ane mea pururu ni karau ntapu tape ua. Ibukin kuria arano kawa pe meme. Tarante ngai na yo, ena wanangina ngo ni mea pururu ni karau ntapa tape ua. Tarante tairiki, ana wanangina ngo, nipu ni karau e pipe te ntapa tape ua. Nanous tapi te ue pe rua ni kunau. Tarante ngai na yo te wanangina ngi tautana, a ni mea pururu ni karau naona tape ua. Tarante tairiki te wanangina ngi tautana, a ni mea pururu ni karau naona tape ua. Ibukin na noto at ame na warore. Tarante ngai na iyo anariringa o siite mea pururu ni karau ntapu tape ua. Tarante tairiki anaroai o siite mea pururu ni karau ntapu tape ua. Ibukin paanape. Tarante ngai na iyo te utana ta wananginang o te mea pururu ni karau nono tape ua. Tarante tairiki ena wananginang te utana o ni mea pururu ni karau. Kawain kande na makaina ipon tepongina imaintios. Katautawan cura mete ya pusing kane, ia rata ring kia bo te puina, nti ngapo ngayo, nti rinano e akete semare wanu mawa te mita, a katautawa kite ya pus, to wana te minisi mo inti awawan te pangantaya yo, nti rieta e wawa te semare te nunga wawa te mita, a tiora are muina, ono wate minisi na kontiawa te puina ntairiki, nti rinano e akete semare, ruwai wawa te mita. Awan yang kan ditawan kanwan tepung ni bukin mata tayo am rongorong ngoy ako ng ngoray on Meuri FM 89.9 naroon na rikosan ng ngoray anang kakawag ipo ko na tayo yay tayin kauri nga kanasan tekinak ibukin katautawan te tekarawe akura kura hari na rota tiyano ng kiripeso apanape katautawan nepe metuan tiyang imerenantay ibukin nepe tiyano ng kiripeso apanape ayari kabungan na roi di takauring ngan peika ra peika ko nariyain ni montain ka tau roi ko iyay ayu amtay imainan ako nandik takanganga.

Men darakati na kon kanwa naratay ay kangaro. Ayo meuri FMA 89.9 ibukin. Kisasapay rongorong, kisarire inyoko, awa ipana ay kaunime kilagi akiana dimeto andigi pataan kong oraygo yuwa weko anti rarikim tayinam. Meuri FMA 89.9 itimeto andigi meri meri nipeko ibukim ay bukin na pera ay kiripes.

0: Panameurin koitikiripes nuikin tekainaamme taju. Kuasta nongongota tultana rongorohon tekarikiraki eti Systematic Observations Financing Facility kete soft kiripes project. O te tapan makurira emena yan kentararua tekarikiraki ei. Himaines nararanga roi nakoim rongorohon tekarikiraki ei mebonganana. Akuria iman nata kenikina patira te tapan makuri e obisin tawan kanwan tepung kete kiripes meteorological service.
1: Obisin tawan kanwan tepung kete kiripes meteorological services ngayangwan. Puntawana anatapan makuri tetaute. Emina yana na tararua an office the president's KTOP. Yei wawa maangan di office ayo patawana ete iti megini peso yon tarawa. A towana ipanana yon kismes a lima makuri inano nungopi mewa chewa ni katuabung. Kwaan nata yana patira ointa pin mana service di office ay?
0: Ointa pin mana service di office ay puntawan kanwan tipong towana me towana ibukin na pen kiripes. Katawrawan katawtaw ibukin kanwan tipong detaya waririki AOMN rongorongo yon tiora metiyapus. Kanakuan kaurin yon ang ipuaga, mautakataka, ari ilikirigi me akipapakan takaraw. O katawrawan tayan umari, yon kanuan tipong, kita weta. Kanuan upuang, climate, o rietan tahari, kita sea level.
1: Aikai sewe sa ika, ara gini kakawagi bukimi ng kami itabotan no amata. Ay morara rigi, ponin kami itan nakawa, tan norupin, tan ununik, tan mamana ngay tahari, tan ikipen tawani kipa. Apunin ko yara kukan na tayya patiraan kay ten taran tipong ay, ten ngapong, apunga kay mina. And a roy ke to anap.

0: Sevis na koykay atyaguna andigi rom simendong ram dereryu yon banan kiribes. Memetakun na ye Facebook page at the Kiribes Meteorological Service open our website at www.met.gov.ki. Kipanda itakim na kontarapon namba ay ka isuwa awa kya, wawa ni mewa awa awa awa, ke onuwa tenuwa kya, towana akya kya, ke tarapon na kontayagi kapawaki at towana akya ni mewa ni mewa. Tinanon nam karikiraki at the soft project, o tabin ng kanit na karikiraki ayu, pena waroko apisin tawan kanwan tipong, ke kinakin narana at the MITS, pa inakona niri kaini pahiri men the World Meteorological Organization, WMO, naron na ikay.
1: Waroko na kamaitan diki, karikian wari bugin tawan kanwan tipong, ari ikinakin narana at tekakipa, kasip, ke apa air station, waroko na kamaitan diki, tabo, ke ape ari anakona ikakana ko tawan kanon tepong narana ate the automatic weather station warogaya tani maguri bugini kabaisian digi terapekau arire yon tawan kanon tepong pa anakona nikinakin tepeya asipanga ye bugin napeya akiri bes tebetebeke ajonnat sensi na yema takarikira gina payo enora ka kawa kiya tepoda namata manake yairo takiya men takarikira pa anatopaki on kamenwa kiroi nimo meiron tetei naine tekara amaugu pa awon konan dege pohaya manana service tawon kanon tepong nakon pongai ka imaira pa anakona nimeno menanga ni kapone pa ni dege dege me pitakin kanon tepong aw kanon pong atai mani ngana ba ade amkarikira kayo ngaiya amani nan ke sponsor ngai wowa meibo kon kanon nan program ke anaka bo to komite nikai no amata ibukin dungan na kapi mai suoni no amata ka me kiri bas ndere ge ai wowa tanga wobi mo no wa nana kapo nar nai kai te me uru wea fashion show ibukin toni ane mani ke te me uru wea kaperak atoni nai ne ke te me uru wea wrong dress na kanwanga na ani me bubuwa te mwana o te ne bubuwa te ka women o wa bubuwa te ka tine men o ai te ka pon te ka i hek me ka nuanga na nepe naru na ikai te pia ke te ka i women pon ni me bubuwa te tara te mwana te ka women wa bubuwa ni me bui te tara te ka tine men te bubuwa ni me bui te tara I bugin te singu ke te ka i te menna a bubuwa na kon te mwana wa bubuwa na kon te ka women o te bubuwa te tara na kon te ka tine men I bugin panini rongrongon kapu o ikai kam konan de itaki na kon meri ikai I bugin te fashion show de itaki na kon te meri at hoem at obi dot gov.ki ke soft.accountant@mit.gov.ki on tarapon na kon number ay ka isuwa tenunga kea taporo ni mewa ono wa ni mewa isuwa ke isuwa tenunga kea ni mewa wanua ni mewa taporo onowa ibukin takaya kini itagi na kon meri ay ka soft.procurement@mit.gov.ki ke karista.takoikoi@mict.gov.ki ke tarapon na kon tenamba ay isuwa tenunga kea taporo towana akia wanua isuwa Kambesin daba, aw kamna tikiroi, inanun dungan na nakapi may suwa ni noome tapera, ebesin tangina giroura, agiribes, mametin nanura. Arapew mangami, te meuri, te roi, aw te tabumot.

kapan sepesan nong rairon ni rene ikawe. Me kain na nakurup na ni ne DFOB. Kunayan ito kranani ang anay na nom pan natawarom. Amen kunayan ni awasiran garokoiran naratayon meuri FM. Wabi me tinuwar kiti minisaya po roi tiya wawawa. Na di me tuan ditana korik yung ngongoram. Ika yon meuri FM na uri nirin ya kita kupana kanakorawa ngongoram inanon kanuan nam katawanog. Anda yung ganis lang, kaya nakuha na ko ni Francis Toto, may ako na ito korana.

0: letting you go. No, no, no.
1: Meuri, Meuri. Meuri men USB Gilbert canvas.
2: USB ang duran diri ari tapa. Ari enasiko na diri ay takapaya. Naimin lang kami tipay maka. Ang di kena pendi pa. Naroon na ito.
3: Certificate, diploma, degree, postgraduate, master's, doctorate, or a profession.
2: Yay! Kangangara na ba USB may na pepa ika akatukipuro? May e ko na kilibes tipitipiki o ay tiwan na pe e panin?
3: Ay bukin ng rongrong o ay tineto na kang kainugi ang nakadindin USB ke tenroman tipukin tsaka wawan semesta wawatang awapin na wawang ay natukin tipuin ang turay ina wagi tiriling ina nung wapin turay wawatang awapin na wawang
2: na huwem ko yari ko buo ke punakiam USB ID number may maina ayo the link www.usb.ac.fj/apply ang kuyere kwa meni kita na tiririn di meni awa ang semesta ke wawa tiririn na kiririn ayo the link ayo www.usb.ac.fj/resume ang kami ake kamna ipita ami campus ke ipitakin the program special registration karuan ng course tayo ka na kong the link na pe ayo www.usb.ac.fj/AGO KAAGO
3: Pacific TAFE Preliminary from 6th level Foundation from 7th level Mkwe ya ria gipene Amkora kyo nowa Ki amkora gisiwa Ntaka warinan Eta uroa inape USP Nibusimaiko Nakomna na preliminary program Or na foundation program Continuing vacation and education training Kita CVET program Deba ay kakona andike yay Certificate or diploma. Tan maguri ake amen ni maguri experience me atwa ideke ya qualifications ayona bete wana nini. Men CCE office ke continuing and community education. Ekukure CCE ni busimai ate ya ke akan koroi ya courses. Amai skuri kuri mai sinna ya courses ari akunan koroi buki meni kadane. Kami ake atwa ideke ani maguri. Aikai requirements ke baya kainan maki ibukin cakarindin. Ipungin ipung academic results ke ambui au reference buke ta anama kuri.
2: O jira ya pun tau ko. Tai tau tau am tai kamina o ena po ben kana ya inte ka wo wan semesta. Ena inte ka pelera inte pungina surai o ena tira ke tiriri nuwa pin surai. Ngai yere tai tapara pa yoki metaruan USB kiripes na noiko on po tu haiko ibukin tai ai ka na roko.
3: Tai tapara kawariran na ngance makuri ke tarponi dan se namba. Ai suwani me wakia wo wache wana ake wa nuwani me wa.
1: Tikiroa ni kapeni inanun bugameruan arakavi meisuwa ni nameta apera ekiribes.
3: Tineuri, tiroi, ote tapumua yoran kapeni, kampesen rata.

0: Ang kampanya, ayan ang trading. O siya kung ang design kung kayo nga kayo na ko. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the bad schools, the non-low cost, signboards, poster printing, yay na para sticker na nung beta. Ipagin tinani ka, dapurapu at tinani pas, tinani truck, o siya kung nga na karawa, the king, ipagin takawabi matawa na. Ayan trading, yay na para comment. Siya kung nga na karoy, tinani dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kitswear, awa po ni mais kurikuridiki. Ilanigin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, ayan trading. As kung nga na para karoy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para metro work. As kung nga na karoy, tinan kausway, takatas, the brick mouth, the tank stand, taka in open, awa itaka in ikatoka. So kung nga na para wiring service, o yay na para arakapin target the construction. Ilalikin na services sa ikan ni. O yay na pa, arkaibuge ay kasko na pa ni pupugin ako imi. Ang kami ay kakamkan ka na ko yan, ikako na kupugi.
1: Ay kayaran na arkaibuge, apitinua. LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Hawaii. LC Lady, ito ni merawa. Ayong kanne, kawain na arkaibuge, erong de itira mayak. Nuga, away de itira miyang. Laitagin na ko ila yon, tinampan tarapon, isuwa ni mewa tuwana. Uwano wa tuwana, uwano wa. Ke, email na kon gm@nnjk.com
0: Kamdapa, mayroon ang kambana ay Anon Trading.

Awanin kan dito korana mayro ya kain de makoma. Amen. Kuna yan ni wasiran karako iran narata yan mayuri FM. Ngawaran kay timinis ni minti awatin wa. Ako na pandita na kong oram na uri ni rin ay bukin kanuan ngawakim na wanda pa kantaya yun.

men naragati nakon kanwa naratay ay kangaro. Ayo meuri FMA 89.9 gibukim. Tisa sa pay rongorong, tisa rey rey nyo Awai pana ay kaunin me kinagi at yan natin ito ang rigi patahan kong oray ko nuwa way ko ang tira rikim tayo na. Meuri FMA 89.9 Ito ang kimeri meri nipe ko ibukim ay bukim na pera ay kiripas.

men narakati nakon kanwa narata ya gangaro ayo meuri FM 89.9 ibukim kisasa pa irongorong kisasa reire inyoko awal pa na ay kaon mekinagi at yan nati meto andi hipataan kong oraygo yuwa weko anti rarikim tayo na meuri FM 89.9 iti meto andi kimeri meri nipeko ibukim ay bukin na pera ay kirip.

0: Anne nak kata, itu korana aku pernah no urun tu warai cara iski, macam mana itu korana ane. Oh ya, kalau kau ingat nara tayo an Maori FM 89, tapi meten wate menising kai mina wa. Ina nanti, tapi kan tayo ayu. Ya tapi ni merau tayi ki, merau nape ate, kapu buena. Aire, men nau studio ikai napa nua kena kau meritan nara, kapu kan tayo ayu naku im. Tiaw ane mewa wane desna, wa kena kau mekan wan nara. Ara kata iri kena kau im, ni mana ki mem terong rongo, an demi ya ki me. Ara kakak ibu sen ni mewa ki angkana rona paya tau roi nape bukin tepakan tayo ayu. Aire cerana kau wan nam tayi ti metoi dari kiu. Na ngangan ni kuan kakak mewa ku me auri ni dini. Aika harang-harangan rona ki me yerong rongo rapota ki ni makuri. Aki apa uto kana pe ngurami na nanti. Rungan nana kapi mai suwani na meta pe mai kripes. Senangan de USB me na rongorong.
1: Never let you go. No.
2: Meuri. Meuri men USB kripes canvas.
3: USB an guran diri ari tata. Ari enasi konan de ye pe kapaya. Nei min nan ta mete pai ma. Ande kena pe ande pa. Narun nai ta.
4: Certificate, diploma, degree, postgraduate, master's, doctorate, or a profession.
5: Yai, ka ngangara na USP me na pepa ika akatuki buro. Mai e kona ki ribes tepe tepe ki awai tuan na pe e panin.
6: Oi bukin nam rong rong, oi tine tuan adang kai nuki, anakadin din USP ke chen romen te bukin chaka wawan semesta, wawa changa wapin na ono wang. Oi natukin te bukin an turai, ena wagi te reiling, ina nung wapin turai, wawa changa wapin na ono wang.
5: Na hoi mkwe ere kubo ke pun na kya USP ID number may maina ayo the link www.usp.ac.fj/apply on ko yere ko men ki ta na tere ring de men ne awa am semester ke wo wa tere ring na kire ire ayo the link ayo www.usp.ac.fj/resume on kami ake kam na ipita mi campus ke pita kin te program special registration karwan nam course the yoga na hon te link na pe ayo www.usp.ac.fj/ako KAAGO
6: Pacific Tay preliminary from 6th level foundation from 7th level ngwe area gipene amkora kyo nowa ke amkora gi suwa ntaka warinan eta uroina pe USP ni busemai ko nakonna na preliminary program on a foundation program continuing vacation and education training get the CVET program beba aita kona ande ke yai certificate or diploma tan mauri akya men ni makuri experience me atwa ide ke ya qualifications ayona pe one and me men CCE office ke continuing and community education kokure CCE ni busmaya te ya ke akan koroy ya courses amais kurikuri maisin na ya courses ari akunan koroy buki men ka tane kami akya atwa ide ke ami makuri ai kai requirements ke baya kainan waki ibukin cakarin din. Ibung ini pun academic result ke ambui our reference ibuki atana makuri.
5: Oh jira ya pun tau ko. Tai tau tau antai pamina o ena po bem kana ya inte ka wawan semesta. Ena inte ka penyara ante punginan surai o ena tira ke teriri ni mopi surai. Ma yere tai tapara. Pa yoki metaruan USP kiripes na noiko on po tukhaiko ibukin tai ay ka naruko.
6: Tai tapara. Kawariran na lanche makuri ke tarapuaniran se namba. Ay suwan niya wakia wawache wana akia
2: Tikiroa ni kapeni inanun bukameruan arakavi meisua ni naameta apera aikiribes.
6: Tumeuri, tiroi, ote tapumua yoran kapeni, kampesenda.

0: Ang kampana, ayan ang trading. O siko ng design kung kain niya kayan ako. Naroon dito t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the patch schools, the non-locos, signboards, poster printing, yay na para stick ay naroon na pera. Ipagin tinani ka, depo-depo ay tinani pass, tinani truck, o siko na pa na karawa, the king, ipagin takawabi matuwa na. Ayan ang trading, yay na pa na comment. Siko na ni karoy, tinani dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kitwear, awa po ni mais kulguridik. Ilarigin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, ayan ang trading. As ko na ni karoy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para medyo work. As ko na ni karoy, tinan kausway, takatas, the brick mouth, the tank stand, taka in kopen, awa itakay ni katoka. Siko na ni wiring service, o yay na pa, arakapin target the construction. Ilarikin na services sa ikan ni. O yay na pa, arkaibo ke, ay kasko na pa ni pupukin ako imi. Ang kami ya kikamkan ka na ko, yami kako na kupuki.
1: Ay kayaran na arkaibo ke, apitinua. LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Hawaii. LC Lady Ito Inimerawa. Ayong kan ni, kawain na arkaibo ke, erokon te itira may yaki. Nunga, away te itira miyang. Daitagin na ko ira yon, tinampan tarapon, isuwa ni mewa tuwana. Uwanowa tuwana, uwanowa ke, email na kon gm@nnjk.com.
0: Kamdapa, mayroon ang kambana ay Anon.com.

men na rakati na kon kanua na ratai ay tangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukim. Kisa sa pay rongorong, kisa rere inyoko, awal pa na ay kaon mekinagi, akya na timeto andigi pataan ko raiko, yuwa weko ante irarikim tayo. Meuri FM 89.9, itimeto andigi meri meri, nipeko ibukim, ay bukim na pera ay kiripas.

Men narakati na kon kanu narata ye kangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukim. Isa sa pay rumoro, isa rey rey nyo Awal pa na ay kaon me kinagi at yan natin ito ang rigi patahan kong oray ko yung uwi ko ang tira rikim tayo na. Meuri FM 89.9 iti ime ito ang kimeri-meri ni pego ibukim ay bukin na pera ay kiripas. Men narakati na kon kanuan naratay ay kangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukim. Isa sa pay rumoro, isa rey rey nyo ko. Awal pa na ay kaon me kinagi at yan natin ito ang rigi patahan kong oray ko yung uwi ko ang tira rikim tayo na. Meuri FM 89.9 iti ime ito ang kimeri-meri ni pego ibukim ay bukin na pera ay kiripas.

Goeie Mary, nou nou men panan kriba sira nga i piko pinki. Esa peristen stanis mama unu kana kwana te kana pe unde nga po nga i. I pukin kaurangan korona pui mai suwana de kini no mata kriba sin de sport complex stadium i peso. Na mero ro te peristen sa ta kupa te ki pon koron te de kei. E te meto na no makara i pukin de kira kira me uroira. E pon kota ye na no makan tau te kana na kai ni peire. Me ana katara tara te meto i pukia te poto na mata i pukin kai. Ana kon tai kana ro. Eta kuri ki tānes pā te rikira ki a te imetoa e ka inano a te wai ni ka reke pei rau ia tāna ka iriri ni tau teaka. Ma e rapata nako, te ka reisa wai ponta pōta nāmata i pukin ka te imetoa an te rikira ki saksi i pukin in kai. Ma e taka taratara ia pāpa kina pa i pukin tēna sini kiriba sin te roro a ena roko. E ka kaitau Prestains tānes nako ia tāna ka iriri a ke āsa ni ka kororau aru ni nāmata ni kiriba. Wanda upa anapong ni nāmata kiriba se pon daka i pēna a men se wataki teaka nan teo nāpa. Nga panen na natayakan te perestensa o, ya katekiroi ya tenasin kiribas sa kia puta kindunga te punga kakawa ke yo, napa nako kiribas awa keisinan kuni kiribas napa. Esa te kutakin praiseman nona ki iro ya taan tararua kawain te pota nama taman te kiyao tiyei, ni karawa ya tararua ipukin kamaninaan te kawai yaon peso ipukin kanuan te pung inapunapu ari emuana kinta kaya, ari emuana kinta karangahina nako. Nō rati pā a mai spēo ni mamananga au nukurakura mai si e te pōta nāmata, man rapata au riri inako man tiusi a ki a kai a on pēsa i pukini rakin te maas, au takarini, i pukini koron au rungana na kāpui mai siwani nāmata kiribas. A yō pontouana te pōngi kauringa erangi ni pūpura yon kiribas, ari e pontangirana pa te makurin tararua e kurakura mai rongi kutakinu praiseman ni pukini te tokoan ka nganga makapuana pai ai ka anakonandiki. Yasa na satete anambesi saina yon tarawa i kai ndekinna pa anamisaira panari kakipen na nuwan turai pa kanuan anakataneye yanatanga nipuaka saina. Wari epakan te merawa te high seas ndepetepeke epondi nanon te tuan tuan nape au te taneye awa ke tepe kaitaraki ndekakipen misaira nkataneye yeyo. Eta kon embesi pa apun kongo kinape ape ke enakipe yoya ke ayakarawa anamisaira ane. Eta kuri ki te embesi yeyo pa aisi pa naka tenua ni katanie ni kakipen anu misaira yo mentanga ruo puapu i meruaiwa. Hari epaka ni merawa ntepe tepeke ya te high seas ke te merawa hari ake tepe e epaipa yei. Ape ake arana ki pa superpowers na run Amerika, te UK, France, Rusa o India. Hapondangi ni maisirike ya tai ni kakatanie au ya kakatai na ya misaira ika au maha. Ake asa ni karoi ni merawa ntepe tepeke au ni merawa ki ake tepewa. Ye ya apa ntepe tepeke ake awayakon kosi raro meia. Au aki kukureia nana kakipa misaira saina, me etaku saina pa ye kinora ria inta ien tutukwa kande. Etaku anambasi saina pa ete imetua nta meruwa reitakina, me kiribasi nta ye men, au ariai naki purupurea ki kain kiribasi nta ye nongorongo me isinaniku, aki anako mentena non niribai ipokin saina. Nongorongo ntipitipeke, yasa na rita tipati ni kaitara yon samua tuilepa sailele mali elangui, nta ekina pa etuki muangai anawaki tauteka ni kankarawa anakakaya yona, au women diki tantei, na nausin tei saamua i pukini pukina ia ari ankoa, haasa ni karoi makuri, ari ena kapon pa ia itepe, au teakina nrongorongo ake ena tara puaka ia itepe. Eta kutu lepa, pa atuki mua ni kakaya yon pukina ia, pa aake taute ia ni kakwawa. Tepati ari tautea kankai ete fatua tua ile atu saamua uatasi, ke te fast party, yasa ni katia te wana tokomete nteusi, ari ena rinanuna ya waki tui lepa, Are ponte matanui di Human Rights Protection Party, ana homen ya fonotoe la wofo, au te sakoropokin te pati e Rimoni Ayafi. Eta ku te satete men na nausin te isamu ana kon Radio New Zealand, pa ina waki ta kakai pukin pukina ya tante ya kanin te monopong, ma eta ku tuilepa, pa esa ni mga taona kina konti taile kita wana. Asa policeman yon pisi ndia kina pa, yei isipui me ono wate yen pekita kia mga kunea kin tuwaki, au ni kamatuwaki kanuwa ia pa apunta yen drug at the cocaine. Akunea ki pesa ikai, are akarawa kiloi ni pekitena kin teru airangi ni menu roi kanuwa ia, ni makoro npisi low group, kamia, kantavum, au peka. Are itakin kai policeman mai pisi, me te kutakin policeman mai yo asteria ipokin kan nataan roi, pa anako me yata yen pauta, ke drug kai kai, au punia roi tokin kawaiya. Policeman mei savu-savu, yon wanua levu, apon kamana ngakin te kawapong te wike anako ipukin na ngakin te pekete, ke press tiki e kanuaya te pauta e mainaina, ari e kakawak papon te truck e tapuruk, o ari e koro yon pikin na Mina Island.
Ngoron na napa. Ya sa Amerikan te agin na pa ete ime toa niu king kai te Strait of Hormuz sengen ki eta ku Iran pa ete ime toa ni kaina te marawa ira ki ayo i marina na me Oman o ni ka kua waki pa e mga waki na pangkai e ia kakasi ya pai kai. Te mga waki na pupuaka ei e mga waki men te wiki anako o nda isina ko ni karukua to kona pung a eta ku Amerika pa ya sa nurupeke i te pupua pui ana takete yon Iran kapta. Eta ko pa po mien ta po kan ne pon ka puan min ka sian ta yan kai po ka iron iran ha ka pusi na non te straight ari eta ko iran pa atoa ta ka waya ya kes eta me to an kai iran ka me to kai na kin te marwa yo ha eta ko ne ta pa spa na ti me to an tara ruwa kai na kin te marwa yo ni ka ro ko te ta yere na manga pon ka tanwa ta ye ukina ya sa na tanga ne po ka iran at the islamic revolutionary guard corps at the IRGC ni ka pe an drones. Ona mi sairen targetin na natapunupuaka Amerikan, napan the Middle East in the tapas,

0: meo rime na mi kampana e PPA. PPA pun to wana me pokonda na kampana ki ana eso wiste tau teaka are e amina yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kim te giribes. Aikai ana main services si bugim te giribes. Dinanan nana radio awana peba ni kongora eto wakira.
1: The radio. Katano wata kaya promote na kinda kwan business. Koro wanda yun kong ora. Lakar na nambrong oro. Ay kaabongan na. Ibukin tapo dan na mata. Sexy nga yun. Na, rinanon na kaya antepal kong ora. Ay, tawag na. Ang ano kung ano na nagalini. Kano wanda promotion. Ibukin na business. Rinanon na na face. Tawag na. Rinanon na kaya antepal kong ora. Ay, tawag na. O, iti na tuwala ka nakuna. Nakarini yung katano wata. Nakarini yung brong oro. Paya nakuna. Ano wala ka kiro tapo dan na mata. Rinanon na tayo tawana. Matay tawana. Wata kaya antepal kong ora. Tawag na. Ang tayo yo. Kailang kura kura. Na akin o anong kura kura. Wala ka don't put a nada. Ayari you am chance. Get the services. Yeri yam brongoro. Karini yam brongoro. Pana boresi yakino na pepa at the wugera. Pana puna at the nota yay. I'm service.
0: PPA. Ete metana penicarana service. Yon terrever.
1: I call yakina leve. Kiti metuan kakoroi PPA. Terene. Uring up a yay in a studio. Arepuna and the yapunam. Linon de karaoke. Linon de band. A linon de betuquaya. A tekateke. Yapunana ben karaoke. Terevian. Nana studio PPA. A uringa. Wagarana pa. Eran professional PPA. Yapuna. Koro kunam nakon na reko pun tangiria. Iyan kina dani. Ako na naman koro kita hindi na dani. Ibukin tayo na wellness. Iyo ni ipuot ang naman kuya kaya naman tayo sa nakon tayo seka. Abon tayo puot ang naman tayo. Ako na naman tayo sa naman yung wellness. Nakon tayo puot ang naman tayo. Ah, sexy nga yam. Ako na naman koro kita yung track. Diyan yung track. Ah, kaya na yaron.
0: Eh, ako tayo na ba? PPA, koro wa na service yon koro wa kina na live streaming.
1: Kata yun ah, sarko. Ma, rata ka wai ka po. Lagi tayo niya PPA, ipuko na sa ibuk. Kaya PPA ito tayo. Yay na ta ana service at ime tuwan karoy. Lanon tayo yung social media. Lanon the live streaming at napunok na live. Kanuan TV ito tuwan na matuwan na. Nung muna tayo bota kaya warinig. Nicaragua, tayo bota kaya. Eh, pupura kaya. Uring nga pa, ito ime tuwan na PPA ni kuna ni karoy din promotion. Na awareness yon the social media. Lanon na takaw ay kabo.
0: Rita kina hon narameri marketing at bba.org.ky ibukin paninin rohorona. Kena na Facebook page at Broadcasting and Public Application Authority or PPA Melri FM 89.9. Epon Gawara Obisin PPA Ibukin Karigan Buham Nana Services BPA.
1: Yep! Is in the cigarettes in the cigarettes! Is in the cigarettes in the cigarettes!

0: ko na meron ko ito ikiripes nungikin takay na ame tayo. Wasta nungungoto at uta na rongorokon takarikiraki at is Systematic Observations Financing Facility kete soft kiripes project o titapan makurira eme na yan kintararua takarikiraki ay himayin es nararanga roi na koim rongorokon takarikiraki ay mepunganana. Ako riyay mo na ta kinikina patira titapan makuri ay obisin tawan kanuan tipong kete kiripes Meteorological Service.
1: Obisin tawan kanuan tipong kete kiripes Meteorological Services ngayang wan puntawan na anatapan makuri titaw te Emina yan na tararua ang office de presidente ke TOP. Yay wawa mangan di office ayo patawana ete iti magini peso yon tarawa. A tawana ipanana yon kismes a limamakuri inanon wabi mewa chewan katuabong. O ane tayo na patira ointapin mana service di office ay?
0: Ointapin mana service di office ay puntawan kanwan tipong tawana metawana ibukin na pen kiripes. Katawrawan katawtaw ibukin kanwan tipong detaya warireki AOMM rongorongo yon tiora metiyapus Kanakuan kaurin yon ang ipuaga, mautakataka, at irikirigi me akipapakan takaraw. O katawrawan tayanumari, yon kanuan tipong, kita weta. Kanuan upong, climate, o rietan tari, kita sea level.
1: Ay kay service ay ka, aragin kakawagi bukiming kami itabotan na amata. Ay morarariki, pun kami itan nakawa, tan norpin, tan ununik, tan mamanang ay tari, tan ikipen tawanikipa. Apunin ko ay ariko kan nataya patiraan kay, ten taran tipong ay, ten abong, apunga kay mina. Ana roi ke ta anapuak.
0: Service na kwa ikai akiakona andeke irom stilmendong ram tereryo yon panan kiribes. Memetakun ye Facebook page at the Kiribes Meteorological Service open our website at www.met.gov.ki Kipanda itakim na kontarapon namba ay ka isuwa awa kia wawa ni mewa awa awa awa ke onuwa tenuwa kia towan akia kia ke tarapon na kontayagi kapuwaki e towan akia ni mewa ni mewa. Rinarundam karikiraki at the soft project o tabinin kande takarikiraki ayu pena waroko apisin tawan kanwan tipong ke kinakin narana at the MIT pa inakonan iri kainipiayiri men the World Meteorological Organization WMO narunay kay.
1: Warko na kamaitan diki karikian wari bugin tawan kanwan tipong ari ikinakin narana at tekakipa kasip ke apa air station. Warko na kamaitan diki tabo ke apa ari anakona ikakanakwa tawan kanwan tipong narana at the Automatic Weather Station. Warukaya tani maguri bugini kabaisiyan diki telepekau. Arire yon tawan kanwan tepung pa anakona ni kinakin tepeya. Asipangaya ibugin napeya akiribes. Tepetepeke ajan nabe. Sensi ni ngaya me takarikira kina peyo. Inora kakawa kia tepota naameta. Menake yeirota kia men takarikira kipa anatopaki on kamenua kiroi. Nimua meirom teteinaine tekara o maugu pa aonga nikona ndike buokaya. Menena seves tawan kanwan tepung. Nakono po ngay ka imaira pa anakona ni meno men nangan ni kapone po ay nilikirige me pitakin kanuan tepong o kanuan pong. O tayo maling nga nabe ade amkarikira kayo ngayya ay manin ang kinsponsang kay wawa may buko na kanuan na program kaya anakabu to komite na kayo naman tayo bukindungan na nakapi may suwan ni naman tayo me kilipas nililigay ay wawa tanga wabi maunawa. Nanakapo narunay kay Temeuruwea Fashion Show ibukin tonya ni manin ke Temeuruwea Kaperak o tonya nine ke Temeuruwea Wrong Dress na kanuan nga ani me bubu te mwana otene bubu ta ka women o bubu ta ka tenemen o ai ta ka bon ta kai hek me kan wanga na pe na ro nei kai te pe ke ta kai women bon ni me bubu ta ara te mwana te ka women wo bubu ni me bubu ta ara te ka tenemen te bubu ni me bubu ta ara ibugin te singu ke ta kai temen na abubu na kon te mwana wo bubu na kon ta women o te bubu ta ara na kon ta ka tenemen ibugin bonin ndo ron kapo ai kai kam kon ndei ta ki na kon mere kai ibugin te fashion show le ta ki na kon te mere a howem at obi gov.ki ke soft.accountant@mit.gov.ki on tarapon na kon number ay ka isuwa tenunga kia taporo ni mewa ono wa ni mewa isuwa ke isuwa tenunga kia ni mewa wanua ni mewa taporo onowa ibukin takaya kini itagi na kon meri ay ka soft.procurement@mit.gov.ki ke kalista.takoikoi@mict.gov.ki ke tarapon na kon te number ay isuwa tenunga kia taporo towana akia wanua isuwa. Kambesin daba, o kam natikiroi, inanundungan na nakapi may suwa ni noma tapera, ebe sintangina girora, e gilibes mametin nanora. Arapeo mengami, te meuri, te roi, o te tabumoa.

0: kam pa na ayan ang trading. O si ko ng design kung kayo nga kayo anak. Naroon di t-shirt, the cap designs, the banner designs, color designs, blade designs, cup designs, the bad schools, the non-locals, signboards, poster printing, yay na para si kayo naroon na beta. Ibigin tinani ka, depo-depo tinani pas, tinani truck, o si ko na nabay na karawa, the king, ibigin takawubi matuwan. Ayan ang trading, yay na pa na comment. Si ko na ni Koroy, tinani dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kidswear, awa po ni mais kurgurilig. Ilaligin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, ayan ang trading. As ko na nabay ni Koroy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para medyo work. As ko na ni Koroy, tinani kausway, takatas, the brick mouth, the tank stand, takain kopen, o ay takain ni katoka. Si ko na nabay ni wiring service, o yay na pa, arakapin target the construction. Ilarikin na rin services sa ikan ni. O yay na pa, arakaibugi ay kaasko na pa ni pupungin na ko yung mi. Ang kami ay kikamkan ka na ko yung mikako na kupugi.
1: Ay kayaran na rakaibugi, apitinua. LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Hawaii. LC Lady, ito yung merawa. Ayong kanil, kawain na rakaibugi, erong di itira mayak. Nunga, away di itira miyang. Laitagin na ko ila yon, tinampan tarapon, isuwa ni mewa tuwana. Uwanuwa, tuwana, uwanuwa, ke. Email na kong gm@annanjk.com.
0: Kamdapa, mayroon ang kambana ay Annan Trading.

men narakati nakon kanwa naratay ikangaro ayo meuri FM 89.9 dibukim disasapay rongorong disarire inyoko awal pana ay kaon mekinagi agyana di meto andigi patahan kong orayko nuwawweko antirarikim tayinam meuri FM 89.9 iti meto angi merimeri nipeko ibukim ay bukin na pera ay kiripas. Men narakati nakon kanwa naratay ikangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukim. Disasapay rongorong, disarire inyoko. Awal pana ay kaon mekinagi agyana di meto andigi patahan kong orayko nuwawweko antirarikim tayinam. Meuri FM 89.9 iti meto angi merimeri nipeko ibukim ay bukin na pera ay kiripas.

men naragati lakon kanu narata ye kangaro ayo meuri FM 89.9 ibukim tisa sapai romoro tisa reire inuko awal pana ay kaun meki nagi akena dimeto andi ki patan kong raigo nuo weko anti rarikim taina meuri FM 89.9 itimeto anki meri meri nipeko ibukim ay bukin na pera ekripaisi.

0: letting you go. No, no, no.
1: Mary, Mary. Mary, USB give us canvas.
2: USB, ang turan dili ari tata. Ari enasiko na ang digi yata kapaya. May mail nang kametipay maka. Ang digi na pende pa. Naroon na ito.
3: Certificate, diploma, degree, postgraduate, master's, doctorate, or a profession.
2: Yay! Kangangara na ba USP may na pepa ika akatuki buro? Ngayon e ko na kilibes tipitipiki o ito ang nape, e panin?
3: O bukin ng rong-rong, o ito na ito na tang kain mugi, anakadin din USP, kitchen romans, bukin tsaka wawan semesta, wawat nga wapin na onawa. O natukin tibuin ang turay. E na wagi tiriri, inanon wapin turay, wawat nga wapin na onawa.
2: Na ko yung kuya rin ko po, kipunakiam USP ID number me. Ayo the link www.usp.ac.fj/apply. Ongoye re komeni kita na tereire in temene awa am semester ke wowa tereire kina kireire. Ayo the link ayo www.usp.ac.fj/resume. Ongami akiram na ipitami campus ke pitakin te program special registration karwan ng course tayoga na kon te link na www.usp.ac.fj/ako KAAGO
3: Pacific Tay Preliminary from 6th level Foundation from 7th level. Kung area gipene ang korak yon owa kaya ang korak isuwan sa kawarinan. Itauro ay nape USP ni bisamay ko. Nakon na na preliminary program or na foundation program. Continuing vacation and education training kita CVET program. Pero ay kako na ande kaya certificate or diploma. Tan mauri ay kaya men ni makuri experience may atway de kaya qualifications ay yon na beto wan ande ni. Men CCE office okay, continuing and community education. Ikukure CCE ni busimaya te ya kaya kan koroy ya courses. Mais kuri-kuri, mais na yung courses ay ako nang koroy bukimin ka pene. Kami ni aki atway de kaya ni makuri. Ay kay requirement ke baya kay nang waki ibukin sa karin din. Ipong inipong sa academic results ke ambui au reference ibukin ta na makuri.
2: O dira ya pun tau ko. Tay tau tau am tay pamina o ina po bem ka na ya hindi ka wawan semesta. Ina hindi ka pelyara ang tipungin ang suray. O ina tira ki tiriri ni wapin suray. Ngayari tay tapara. Payo ki metaruan USP kilipes na noy ko on po tukay ko ibukin ta. Ay ka na roko.
3: Tay tapara, kawariran na ngantya makuri ke tarponi dan tya namba. Ay suwa ni mewa kea, wawa tya wana a kea wa nungwa ni mewa.
1: Tikiro ay ni kapeni, inanun buka meruan, arakabi may suwa ni nawameta, apera, ay kilibes.
3: Tineuri, tiroi, o tya tapumua, yoran kapeni, kampesen rako.

Con me ori, no no men panan kriba sira unga i piko pinki. Esa peristen stanis mama unu kana kwana te kani pe unte inga pu ngai. I bukin kaurangan koron na pui maisu wana rikini no mata kriba sin de sport complex stadium i peso. Na me roro te peristen sa taku pa te kipu nup koron te rike ai. E te ima toan nanu makara i bukin de kira kira o me uroira. E pun kota yei nanu makan tau te kana na kaini peire. Me ana katara tara e te ima toa i bukia te poto na mata i bukin ngai. Wana kon tae i kana roko. E tāwhiri ki tāne spā te rikira ki a te imetoa e ka inano a te wai e ni kareke pei rau ia tāne kai riri ni tau teaka. Mai ara patanako, te kā reisa wai pointu pūta nāmata i pukin, ka te imetoa an te rikira ki saksi i pukin in kai. Mai a taka taratara ia pāpa kina pa i pukin tēna sini kiripa sini tiraro a enaroko. E ka kaitau Prestains tānes na koi a tāne kai riri a ki āsan ka kororau aru ni nāmata ni kiripa. Wantau pāna pung ni nāmata kiripa se pon takai pēna a men se watāke teaka nan teo nāpa. Kapanen nana tehan te peristensa o, ea katekiroi e tenasin kiribas a kia puta kindunga te punga a kakao ke yo, napa nako kiribas a wa keisinan kuni kiribas napa. Esa te kutak ni Prisman, nona ki roi e taan tararua kawain te pota nuamata mande ki yao tiei, ni karawa ia tararua i pukin kamaninaan te kawai, yon pesa i pukin kanuan te pung, nipo nipo ari emuana kinta kaya, ari emuana kinta karangaina enako. Nō raki pā a maisi pēo ni mamananga au nukurakura maisi e te pōta nāmata, man rapata au riri inako man tiusi e ke a kai a on pēsa i pukini raki nta maas, o takarini, i pukini koron o rungana na kāpui maisi wani nāmata kiribas. A iu pon tōwana tapong ni kaurina e rangi ni pūpura i on kiribas, ari e pon tangira na pē, te makuri ni tararua e kurakura mai rongi kutakini praisman ni pukini toto kwan ka nganga maka pon pai, ai ka anakonandiki. Esa na satete anambesi saina yon tarawa i kai nte kinna pa anamisaira panari kakipea nanu wan turai pa kanuan anakataneye yanatangani poka saina wari epaka nte merawa te high seas nte petepeke epondi nanu nte tuan toa napa au te taneye au aketepe kaitaraki nte kakipea misaira nkataneye yeyo. Eta kon anambesi pa apun kongo kinapa apa ke enakipe yoya ke ayakarawa anamisaira ane. Eta kuri ki te embesi ya yo pa, ai si pa naka tenuan katania ini kakipen anu misaira yo, mentanga ruo pua pui meruaiwa. Hari epaka ni merawan tepe tepe ke ate high seas, ke ete merawa, hari ake tepe ai epaipai yei. Ape ake arana ki pa super powers narun Amerika, te UK, France, Rusa o India. Hapondangi ni maisiriki ya yatai ini kakatania yei, au ya kakatai na ya misaira ika au maha, ake asa ni karoi ni merawan tepe tepe ke, au ni merawa di kia ketepewa. Ya ya pa te peke ke wa kon ko si re ro me ya au aku ku kre yan na ka ke mi sa re saina me eta ku saina pa ye knora ri ain ta yan tu ko khan ne eta ko nan be si saina pa eti me to nta me ro ri ta kina me kir pa sin ta ye men au ari ye nek pro pro ya ke kain kir pa sin ta ye no ro me sin ne ku a ke ano ko men te na no ri bai i po kin saina ro ro ndu te peke ya sa na ri ta te pa ti ni kai ta re yon sa mo a chi le pa sa ile le ma le la ngui. Nda kina paha etu ki mwanga yana waka tau teka ni kani karawa na kakaya yona. O uomen di kitantei. Na nausin pei saamua i pukini pukina ya ari ankoa. Aisa ni karoi makuri. Ari ena kapon pa yei tepe. O tekina nrongorongo ake ena tara waka yei tepe. Eta kutu lepa pa atu ki mwanga kakaya yon pukina ya pa aki tau te yen kakwawa. Tepati ari tau teka nkai ya tefa tua tua ile atu saamua uatasi ki tefa asti pati. Esa ni katia te wana tokomete nteusi, are enarinanu na yawaki tuelepa, are ponte metanui di Human Rights Protection Party, anakomene afonotue la wofo, au te sakoropo kinto pati, Rimoni Ayafi. Eta ku te satete amen na nausi ntei Samoa na konu radio ni silen, pa enawaki takakai pukin pukina ya tante ya kanyan te monopong, maeta ku tuelepa, pa esa ni mga taona kina konte taile kito wana. Asa Prisman yon pisi ndia kina pa, yei isipui me ono wate yen pekita kia mga kunea ki nituwaki, au nikamatuwaki kanuwa ia pa apunta yen drug de cocaine. Akunea ki pesa ikai, are akarawa kiloi nipekitena ki ntero erangi nimeno roi kanuwa ia, ni makoro npisi low group, kamia, kandavum, au peka. Are itakin kai Prisman mai pisi, me tekotakin Prisman mai oasteria ipokini kan nataan roi, pa anako mai yata yen pauta, ke drug kai kai, au punia roi tokin kawaiya. Prisman mei savu-savu, yon wanwa levu, apon kamana ngakin te kawapong te wike anako ipukin na ngakin te pekete, ke press tiki e kanuaya te pauta e mainaina, ari eka kawak papon te truck e te pruruk, o ari ekoro yon pikin na Mina Island.
Rono napa ya sa American te kina pa eti meto ni u kin kai te straight of formu sengen ki eta ku run pa eti meto ni kai na te mera wai dari ki yo i mera na me oman o ni ka ko waki pa e manga waki na pangai e ya kasi ya pa kai te manga waki waka ei e manga waki men te weekend ko o nei sina kon kar ko to kono pung pa to ku America pa ya sa nur pe ki te pupua pui ana takete yon Iran kapta Eta ko pa pomien ta po kan ne pon ka puan min ka si an tayan kai puke iron Iran ha ke pusi na nun te straight hari eta ko Iran pa atoa ta kawa ya ya kes eta me ton kai Iran ka me toa kai na kin te marwa yo ha eta kun te tapas pa na te me toa antara rwa kai na kin te marwa yo ni kar kwa te tayer na manga pon ka tanwa ta ye yo kina ya sa na tanga ne po ka Iran at the Islamic Revolutionary Guard Corps at the IRGC ni ka kai an drones Ona mi saira nta kete na nata pon po American na pen the Middle East in tapas ari ya pon kan kina ya na pen manga ris na kon ayi ta parara on po ka Iran me America ni John Way Oh, e kora kora ngai me meruru akinan apa ini ngarian dan presiden Amerika itu Donald Trump mean arana kin Iran but the Islamic Republic of Japan. Ayu arit akin na isinan ikun dan apowi terapata emikcho hari ekarawaki teki. Tapi mana tahu ba ya pun maman ngat Trump Anu mana nak lawyer yang naururin di presiden saya? Metan potokaya atau apa? Epon dia rekan yang kena. Erang ni mai step tapi nana yang di presiden sini payah kari ki. Muka injuan apa? Asal tu pukina payah kara. Kita mau mana? Nana meroro nape ntayan eri. Erang naya yang presiden Ukraine Zelensky, pa Putin ada nape presiden Rusia? Apa? Aike ati metu apa? Nipu puakai merenaya ni karukata pongai. Rorong menpanang.

nene ire te milimo me kunana ne te tokorana ne mero ananda nene. There was Jesus. Oi garoire nartai on meuri FM 89.9 tapi meruai wa de menesing kai men te awai su. Sana ka ka meuri kin tapi kora ara wo nane ne bukin kanwan nam tairi ke yu terana ko kanwan te tairi ke me kanne. Kaya na tayo na kukaina ki, kato ko yan iyon kawaina. An may kanwan te makatayri ki. Mewri FM ade na pantay, metani kakukuray ko na nun tabi wari kita tayo mangkay. Iteran roi te tiyawa iso asa kanakoy na pakatanwa takia tangira kinakoy. Tatayri ki ayo.

Men nam tapane ko ora me yai na nante. Tairi ke yo onara ta inkai wapi me ruai wa de minister na konwa noa. Oh yo kan ne reita no ram da tairi ke yo ta wan kan nante pung. Are ta ruai pukin de ta tairi ke yo. Ntoki kora kora na kon te inga pung. Tukin te ta ka ta ruai au kare metuan tiang de meridan tai ta ka ta ruai nampai suwa. Ya toki mangkai taka tauroi on kurakuran taka rau pukin tohano ni kiri pes me pahana pe. Awa iyo taka peni ni katauroi on. Ete ime toa katau tauan kare metuan tiang di merinan tai pukin tohano ni kiri pes me pahana pe. Rikin tapo aki ariki. Ariki ay nangai ka apu pura. Aka urugan kita pota nometa. Ni paina te taratara roi. O tauan kanon tepungi pukin tohano ni kiri pes me pahana pe re katauroi waki. Wabui temini semu ina wa tepakan tai ya nak bukin tai dikin tepongnya ya temani pong tepi meten wan surai wanga wapi me ono wa an kapongan aki ni karo kwa jawa ono wa ni ngapong tepi me wan surai tepayari kita ime to tenang puak kata draft me ini kun jano ni kiri pes an katau tawa kipe nakon anro ta jano ke nakon anro ta jano ndiki Riki te itera meyaki nte tai riki ayo. Ida riki nana to wana riki emena ime yaki nte itera meyaki. Taran te ono nikiri pas tianga ya pepe te mei meyaki meyo. Naku meyo nipiri na to wana naku nte pui na te not. E naku nanto kare mere nantai tari en roi. Makini mea putari tari. E na wana nginang to utana ni karawa ya pepe ten tapa tape uwa. Taran ni ngapung. Ena riringa si takarau e pipite ntapata peuwa. Merake ia pe yang tarawa maiana, tatairike iu na wana inang tautana ni karau e pipite ntapata peuwa. A taraan nga apong ena wana inang tautana. A takarau e pipite ntapata peuwa. Taraan kuria aranunga pe meme, ena wana inang ni karau e pipite. A taraan. Ena wanang inang ni karau e pepete nta pata peuwa taran ni ngapong. Ena wanang inang tautana ni karau na pe pepete. Taran no nous tapi te wea perua ni kunau. Ena wanang inang ni karau e pon taun ta pata peuwa. Ena kunan kora kora taun merenan tai taran ni ngapong. Ena wanang inang tautana ni karau e pepete nta pata peuwa. Taran no noto atamena warore. Ena wanang inang ni karau e pon taun ta pata peuwa. Mena dikira kini isa kiri mui. Taraan ni ngapung, ena diri nga, si takara wa pepe ten tapa tapi uwa. Pana pe, tiang eme tua tau mei mei yaki meyo ni piri na unu uwa, nukun tepi maunu wa tenot, ena kuna antu kari meri nantai, tari ena meripu. Taraan di tairiki, ena wana ngina ngani kara wa pepe ten tapa tapi uwa. Taraan ni ngapung, ena diri nga, si takara wa pepe ten tapa tapi uwa. Kawain na makaina ito wana tepongi mind cheers. O ika tau tau wan te tiora me te yapusi pukini kiri pes me pahana pe. E kanta ni ngaki. Tiora ono uwa te minisi na konte pui nante tairi ke yu. Te yapusi nkande ni karangaina te pime isuwa te minisi mui na uwa. Di etana uwa te sumare isuwa te minisi.

0: Te rarei mui na, te pime te nua te menesi na kon te pime te uona, te mui na kon te inga apong, te rinanua ia ke te sumare i suwa a ua te meita. Wane ta wane kanon te pong i bukien te ono, ni kire pes me pāna pe. Ta wane kanon te pong kani i bukien te ono na reina me aang me rawaki. Ta katauroi, are e katauroa waki, wapui te menesi mui te nua, te tani mea ontai e na kui bukien tairikin te pong ngai te pime te nua nsurei. An toki kora kora na, te awa anō wani ngā apong. Te pai ariki, e te imeto te parikonnang e te ITCZ, ni karaurau ni maing, i miangin te anon reine miang. Me watana te wanainang o te pururu ni karau. I rarike nāna te utana te nang puaka a te draf, e a pāpaki nako, me i miangin te anon reine miang, nako miang me iam te anon rawaki. Taran te anon reina miang tianga ya pipi te mei mea yao anako miang mea yao. Ni piti na to wana anako te puina te noot, enako na ni mea tua tau rirariken te reina, taari ena roi. Te reina ena wana inango ni karau e pon taun ta apu tapi uwa, taran te inga apong ena wana inango ni karau e pon taun te pakantai. Ta apu eran te tairike iyo ena wana inango ni karau e pon taun ta apu tapi uwa. Taran te inga apong ina wananginang tautana, o ane karau e pepe ten tapu tapi uwan te pakantai. Christmas ina wananginang, taran inga apong ina wananginang tautana, o ane karau e pepe ten tapu tapi uwa. Te anon rawaki ki kantun, te ange e pepe te o ane metua tau meimeye ki meyo o ane pirina tenua, na konte pime tenua tenot, taari na roi o ane meripu. Taran te tairike iu na roi si takarau e pipi ten tāpa tape ua. Au taran te inga apong ina riringa si takarau e pipi ten tāpa tape ua. Kawain na makaina ito wana te pongi main tius. Au ika tautauan te iabusi me tiorai pukini Christmas. E kanta ni ngāki pā. E asan nora tārin te tairike iu wapui me ua te menisumi in te puina. Taini Christmas. Te iapuseng kanne mga kaantani ngā kini kārangaina wapui te menesimu i naua ndia tana ya ke te sumare ruai ua wa te mita. Te rari muina te pime ua te menesina kon te puina ni ngā pong, te rinanua ya ke te sumare a ua te nua te mita. Te ora me te iapuse pukini kantun. E kaantani ngā ki te ora ta wana te menesimu in te pime ua te nuka ni ponga iu. Ni kantani ngākin te rinanua yake te sumari ni mea ua onowa te mita. Te iapusa rei muina, wapuima onowa te menesimu inna noua. Ni te mani ngāpong di etana te wana te sumari onowa wanowa te mita. Awane riki tawane kanon te pong, are katauro waki mena opisen tawane kanon te pong are ipeso. A te eta kantani ngā paetapanin, taraan te pong ipukente te tairike yu, ni karokua te hawa onowa ni ngāpong. Ayare... Mennam tapani kong ura mei ei, kai suai mataurai katanuata ke anakona kanakua kinti tairi kei yu, na nganu kong kanne kente isu ko mei erungurunga rapuata kini makuri, mei ya katanuata, na koi mnanante te tairi kei yu, puata kini makuri ara kampana me pisinesa ke, apauto ka ura mei tairi kei.
1: Pona meurin koe te ikiripes nui kinta kainoa me paio. Kwa sta nongongotoa tautana rongorohon te karikiraki e te Systematic Observations Financing Facility ke te Soft Kiripes Project o te tapanu makurira e mena iana kentararua te karikiraki ei. Himai nes nararanga roi na koem rongorohon te karikiraki ei me pōnganana. Au koria imoan na ta kenikina patira te tapanu makuri e opisin ta wan kanuan tepung ke te Kiripes Meteorological Service.
2: Obisin tawan kanwan tepung ke te Kiripes Meteorological Services ngayangwaan. Pon tawana anatapunin makuri te tau teaka. Emine yaan na tararua an obis te presidens ke TOP. Yai wawa maangan te obis ayo pa tawana ete I te megini peso yon tarawa. A tawana ipanana yon kismes a lima makuri inano nungapu ime awa tewa ni katuapung. Kwaan na tayinaba patira ointapin meana service te obis ayo.
1: Ointapin meana service te obis ayo. Pon tawan kanwan tepung tawana me tawana ibukin na pen Kiripes. Katawrawan katawtaw ibukin kanwan tepong detay awarireki AOMM rongorongo yon tiora me tiyapus kanakwan kaurin yon ang ipuaka mautakataka aririkireki me akipapakantakaraw o katawrawan te yanuare yon kanwan tepong kete weather kanwan pong climate or yetan tari kete sea level
2: ai kai sebe sei ka ara yin ka kawagi bugimi ngani te bodon no ameta ai morara rigi pon kami tan nakawa tan norpen tanu nunik tani mama nangai tari tani ki pentwani ki pe apun ko yar ko kanna taiya patira an kai tein taran tepong ai tengabong apunga ke mina ana roi ke ta anapwa
1: Service na kwa ikai aki akona andiki rom si mendongo ram tereryo yon panan kiribes. Memetakum na ye Facebook page at the Kiribes Meteorological Service open our website at www.mit.gov.ki Kipanda itakim na kontarapon namba aika isuwa awa akia wawa ni meawa awa awa awa ke onowa tenuwa akia towan akia akia ke tarapon na kontayaki kapowaki at towan akia ni meawa Rinanon nam karikira ki at the soft project o tapin in kande ta karikira ki ayu pena waroko apisin ta wan kanwan tepong ke kina ki narana at the mits pa ina kona niri ka ini peiri men the World Meteorological Organization WMO naron na ikai
2: waroko na kamaitan diki karikia ni wari bugin ta wan kanwan tepong ari ikina ki narana at the kakipa kasip ke apa air station waroko na kamaitan diki tabo ke ape ade anakona ikakana ko tawon kanwon tepong narana ate the automatic weather station waroga ya tani maguri bugini kabaisian digi terapekau orire yon tawon kanwon tepong pa anakona nikinakin tapeya asipanga ye bugin napeya agilibes tebebege ajonada sensi na yema takarikira kina payo enora ka ka ki tapota namata nanake yairo takiya men takarikira pa anatopaki on kamano wakiroi nimo ameiron tete inaine te kara omaugu pa awon ko nandike po khaya menna service tawon kanwon tepong na konpong ai ka imaira pa anakona nimeno menna ngani ka ponpo ai ni degerege me pitakin kanwon tepong aw kanwon pong atai mani ngana ba ade amkarikira kayo ngaiya ai mani nangin sponsor ngai wowa meibo kon kanwon na program ke anaka po to committee kai no amata ibukin dungan na kapi mai suwan no amata kan makiri bas ndere gei wo wata nga wobi mo no na na kapo na runai kai te meuru wea fashion show ibukin tonia ne mane ke te meuru wea kaperak a tonia naine ke te meuru wea wrong dress na kan wanga na anime bubuwa te mwana a tene bubuwa ta ka woman a wa bubuwa ta ka tene men a wa ita kapo nta kai hek na kan wanga na nape na runai kai te pia ke te kai woman pon ni me bubuwa ta tara te mwana te ka woman wa bubuwa ni me bubuwa ta tara Teka tene men te bubuwa ni mebu ite tara. Ibugin te singu, kita kai te menna. Abubuwa na konta muwana. Wabubuwa na konta ka omen, awa te bubuwa te tara na konta ka tene men. Ibugin paninin dongorongon, kapuwa ikai, kamkonan de itaki na kon meri ikai. Ibugin te fashion show, de itaki na kon te meri at howem@ubi.gov.ki ke soft.accountant@mit.gov.ki on tarapon na kon number aika isuwa tenuwa kea taporo ni mewa ono wa ni mewa isuwa ke isuwa tenuwa kea ni mewa wanua ni mewa taporo onowa ibukin taka yeya kini itaki na kon meri aika soft.procurement@mit.gov.ki ke kalista.takoikoi@mict.gov.ki ke tarapon na kon tenamba ay isuwa tenuwa kea taporo towana akea wanua isuwa Ambassindapa, our community Giroi, Inanundungan and a copy may sue an inometa pera, Abbasin Tangiragiroda, Agidibes, Mametin Nanora. Arapel Mangami, the Mauri, the Roy, out of Tabumo.

0: Calfai, Calfai. Quiere que, quiere que.
1: Aumairo Roma Teira. Ni na papi me sua ndiri ki nino nata apera e tangira ki loura e kiribes. Te whaora iyo are e katauro ki mandana mi pēronga the Stakeholder and Community Engagement Task Force men te POV ndona ki me ana projects ai ka te nunga. Ai ka te South Tarawa Water Supply Project, the South Tarawa Renewable Energy Project, or the South Tarawa Sanitation Project. Ara kaura ayo ina puputo yon. Ana services the POB me ana project aikai.
2: Tari, ispati ka bibe di ni tawya spata ya ya wadili ka ukwepi. Kya kanna ka uyate nga po mo ya kita wautay na kong tebi.
3: Kwa kunan chiche kam kwekin nam bibe di. Kwan karo na bente sura ye. Si tepo nga kwa kataya kwa kunan kain karikam token online si men ka po nganan na lisa kat.
2: Ya ako kwa wani ya kunan na kang kain kora yon na phone. Sirawata pam pam TikTok ron nege.
3: Kui rani kong kui irangin bibe ti ang tabi karawana. Kana kupo ya yo kore itagi na kong tebi ubi na yanampe 344 to 39. Kore itagi nga yo ya punti ka nabia buoka. Irangin ibe isi. Sito ba yan ko na kayo naman yung punta internet o TV sa kahit?
2: Ya, ya po nang bibit dirig yan. Ake din ako na koki. O ake di beri takatigray na ari. O ya po nito pa po nung nautay yari kayo na nung yari. Di karang ay na. Di bakan tay. Di tawanaw. Di bakan akong tay. Ay ya weyo o B.U.V. Ay po sakit siya na tangkwe.
3: Yaman. Ayan eh. Yaman man. So kung yun ang mga na makuri kayo ko na ko na ko. Kukunan ka po ang token anytime. Kasi kakabay pa na yayang internet o ang visa card.
2: Ya ya bun nang kan chai ja ka gai ba ya bun nang se gai yau chan
3: pa ya kin kai ya nang pe pe tang kai ya ro ya na customer to be ub booking ka po wan de token o sa ki si nga ya ni me bun dang in ta vi on ta ta ro in ta na won't
1: somebody help me. Oya ana customers na ko the POB ake akapunga na the prepaid meter. Ama ako ng kay ni kapoy ami tokens online si men kapunga na na mi visa card. Ipaisi e imeno o itauroy ntay na ko. Kau ba ana website POB at www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukin na. Yayang karanga. Kupos. Kupuero, imet yang bawa. Rita kita kau ira nawan sama kuri yon te number at 344 ibuginu program. Kamu kono nape nori updates or official information yon nara website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean what we say.

0: WSB. Emanena ki ta karikira ki emenna na banken karikira ki asa ki te ATB, banken ki anata ki te World Bank awai pon narata utea gani kiri pes. Teran pon te meo ke water is life pon ingaya an ta karikira ki ei.
1: Pon ta kanga nga yon sal tara pon ka ina nuan teran ni moi e isa ki oye meno. Are ke ni mera men mera manipa tangen karau o men store.
2: Wotan bibita ken kanuan pong naron kurakuran teniringa. Kira ken yabusintari o tengi buaga arota aron deken araran aisak. Ndona ki meani tarakin de service ipugin tiran yaponi mean aurua ki omen kainanua tionobai.
0: Ena bebe dereken tiran aisak eta uroain taina ho omen menu men bibita ken kanuan pong iro yakan saaf tarawa me peson san takarikira ki ai.
1: Aigai da bewa kanuan takarikira ki ai. Towana katian ngogwa misiin nororan naika abubura. The one and the McKenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Koronga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katumaki now sinka penny, a pipe on run like a pole, in a wake a yo, in a non tiririke.
1: Then one, the son of PV farm. A yore in a book of BUP in Karekia to Korakora Mentai, a Renakainanwaki Bukin Magurini Missin, non run like I. And Makuriaki owned the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuan roire in the water reserve for epondik. Ena ataki romi the potan nome tapa ara water reserve epontima tuan ikaponga naki on ikatima tuagi roireina ibukin kaponga nakina.
0: Hayare nan kakawaka na ikareke pe te potan nome nda menta karikira kia yo inanen na yatai nuagi ni kagene ipai pundan na ikapo waikai. Wasan na tarong rongon ta karikira kia na wota teise a isaki na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini kawarere kena at the strip pontewa na takarikira ki yon teis e isaki mentai ari ikatia ki pa ina katemerua aron na nawaki me anamakuri de PUB yon teis wawa makoron takarikira ki yo pa yei e strip 1 o yei e strip 2 e yatapi ni wakin kai o takantani nga pangana bubonga roi o ina pondrang karikia tipitaki metetemerua na kontarawa tine ina nome peso o pon kiribese apanin digi ni kawarere ken otanakin de pa o pon kawarere ken nepe kaponga nakin de pa
1: hai pon ko kongurara nepe kunang da araba o tayoko kunan ka parapara patira ko kurun strip 1 o strip 2 Patira roin oin tapeya.
2: Apun nan me yang strip one kan ipun tapi me katian solar panels si bukin karikian to korokora kitis e segmentai. Solar panels ay kai aki ating kai pundiki ntakawaya po. Makoron takarikira kai yo e manenagi men the Asian Development Bank ki dipengen NASA the infet ki the tautega New Zealand the LCFO ay pun nam tautega nikiripes. Strip 2 ngan ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men ka siyan to korokora mentai are ina kare ke men na sola piano ai ina men katia gitar itandio demgc ibeso o to wana na be mai bokon tapen strip 2 pon katian po one is ki transmission poles ake anati mai pondigi na ko peso ipkin kapira kin te siya takatinua pon karokuan ka aika meo mentis o katian na petapon saas ibukin neka kinika aika hawarangan o yei na petawana may pokon noin tapin strip 2 eh po pato yon kamenuakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kameo wakin tirakai kitiene yantare mentis o ayo ari inakunana pe ni popogi ni katameroa meo tiga me anotapanin o ni kunana pe ni kamenua metanuin tiepe men tiya pepe ke tiya bus makorona kanna yo are emanena ki mente Asian Development Bank the Ireland Trust Fund o ponte tau tega ni kilpes ipukin dongorokon takarikina ke yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin di PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yaka tira the STSP.
1: The STSP bunto wana nakarigira ng tautea ende na yan na nataraduwa temise ndeita kime the BUB awa inapatarik tabewa naroon the Ministry of Finance and Economic Development meni manena kime the World Bank nita maise na mani at the primer wewa the million nita mani na Amerika.
4: O kante yoko ni tira mi tagete na nikarigira kyan?
1: Meiko, ang totoo nang kiyang inakangapun na kete pa yakaon anatagete the STSP pun karigyan katameruan o kamaitan digi roki ay kameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din niya yon South Tarawa. Utokakia tane makurijina non deidei okarikirakian ayakona pa yon kati metoan roiroin ro. Awai temakuri me communities ibukin pitakin okati metoan tianwani kakaisa ibukin temeng roi teisak otimerurung.
4: Iwaran, yae na indapa yerangi metata roi. Oguna nini kapara para payawa makoron na ni karikirakian?
0: Wawa makoron ta karikirakian patawana pun katamen nausa kiaswa intome metemen siwa network. Katian roki ay kapo yan nausa ang mga katamen nausa ikay na kon metemen siwa line. Taka wawa katiakin roki ki onsite sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan tiniya.
2: O ya kawa, ay natakit na kita ni karikirakian?
1: Kaway ka atakit na kita STSB. Unteso paidi kipigini pia nani kai tiorere ke west atero o wai tiana anau kosui.
2: Ngai ya ni ngai ya ngai pendang kokongra. O ka tira makuri ya yawa kin kai yanti STSP.
1: Ite ime to ang kai nama aki tono pai na kontene pui ano kami uno toilet dikiri pias absent cooperation yon peso. Kaisakan te main siwa network ewa kina pangkai yon pigini pia. Ine mga data kina ko paidi o peso insan pigini pia. Yes, na pangkai men bubong roy onsan ka kwa kite wash demonstration moto de KIT peso bukin tiang arei rei na koya ten de KIT yon ko ko korun tenan sanitation systems ya wa kina pangkai de sanitation pilots ke katian rogin ka katai ai ka ko ko kor ai ka de bi meten wa mai sia a kena ka dia kina pe yon atero
2: de bubusi na koimi ka in south tarawa kota mi pouto kana kon na mi kare kira ke at STSP di bukin waya kinan o katime toan te meuroi te mi ngoroi o te merurung
1: katime toi roi roi ndo ki asan katia gyan te STSP o ke yon na daga waya ni katia tararwas wan te meuri o te isak na na mi tain ka po ngana i rogi ai ka po wai kai paina te dobo pe me te dobo ntai na kare na koi mengen am rogi de green pack ka po ngana si teran o te toilet paper i bukin te flush ntai na tararwai rogi ai kai narun na pon noin ampai di bosini urwak de taya wa yakwa rabis emene rekin de bdc jss nobisin de mctown kwan kawai ara facebook page at the south tarawa sanitation project ora number 7402619 2 kambesin raba osna benin de kroina non wikin ta

0: Ang kampana ay yan ang trading. Also ko ng design kung ikay na kayan ako. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the bat schools, the non-locos, signboards, poster printing, yay na para stick ay naroon pa ibigin tinani ka, depo-depo ay tinani pas, tinani truck, also ko na nabay na karawa, the king, ibigin takawubi matawan. Anong trading, yay na pa na comment. Sigunan ni Koroy, tinan dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sport wear, kids wear, awa po ni mais kulguridiki. Ilanigin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, anong trading. Sigunan ni Koroy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para metro work. Sigunan ni Koroy, tinan kausway, takatas, the brick mouth, the tank stand, takain kopen, awa itakain ni katoka. Sigunan ni wiring service. Oye ina pa arkapenta get construction. Ilarikin na services ay kanne. Oye ina pa arkaibo ke ay kaskona na pani pupo ng ako imi. Kami yaki kamkan kana ko yami kako na kupuki.
1: Ay kaya ran na arkaibo ke apetenua. LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Hawaii. LC Lady ito ini merawa. Ayong kanne kawain na arkaibo ke eron de itira meyak. Nuga Hawaii de itira miyang. Leida gina ko ira yon tenam pantarapon isuwa ni mewa towana. Uwa no wa towana uwa no wa ke email na kon gm@annanjk.com.
0: Kamdapa, mayroon ang kampana ay Annan Trading.

0: letting you go. No, no, no.
1: Mary, Mary. Mary, man, USB, give us canvas.
2: USB, ang turan diri ay tata. Ari, inasin ko na ang digigay ay takapaya. May mail lang kami tipay maka. Ang di kaya natin ang diya pa. Naroon na ito.
3: Certificate, diploma, degree, postgraduate, master's, doctorate, or a profession.
2: Yay! Kangangara na ba USB may na pepa ika akatukipuro? May e ko na kilibes tipitipiki o ay tiyan na pe e panin?
3: Ay bukin ng rongrong o ay tiyan ito na dang tayo mugi ang nakadindin USB kaya tiyan romen si bukin tiyaka wawang sinesta wawatanga wapin na ono wang ay natukin tiyan ang turay inawagi tiyan hiling inanong wapin turay wawatanga wapin na ono wang
2: nakuhim ko yari ko po kaya punakyan USB ID number may mayna ayo the link www.usb.ac.fj/apply on kuere kwa mene kita na tiririn di mene awa am semesta ke wawa tiririki na kiririn ayo te link ayo www.usp.ac.fj/resume on kami ake kamna ipita ami campus ke ipita kinte program special registration karuan nam course ta yoga na hon te link na pe ayo www.usp.ac.fj/ako KAAGO
3: Pacific Tay Preliminary from 6 level foundation from 7 level Nguye ya gipene amkora kionowa ki amkora gisiwa nchaka warinan Itauroa inape USP nipusimaiko Nakom na na preliminary program or na foundation program Continuing vacation and education training kita CVET program Beba aika akona andike yai certificate or diploma Tani maguri ya ki amen ni maguri experience me atwa ilike ya qualifications ayona beto One and CCE office ke continuing and community education. Ekukure CCE ni kusimaya te ya ke akan koroy ya courses. A mai skuri kuri mai sinna ya courses ari akunan koroy buki mini kapene. Kami ake atwaire ke ani mapuri. Aika requirements ke baya kainan waki ibukin chakarin din. Ipungin ipung chakatemic results ke ambui au reference buki atan mapuri.
2: O jira ya pun tau ko. Tei tau tau am tai pamina o ena po bem kana ya inte ka wawan semesta. Ena inte ka belyaran te pungin an surai o ena tira ke tira irin wapin surai. Ma yere tai tapara. Pa yo ki metaruan USB kiripes nanoiko on po tuhaiko ibukin tai ai kana ro
3: tai ta para kawariran na lanche makuri ke tare poni dan che namba ai su wan ne wa ke wa wa che wana a ke wa nu wan ne wa
1: tikiro ai ni ka pene ina nun buga meru wan ara ka bui me su wan ina mata a pera ai giri bes
3: te neuri te rai a te ta mo ai oran ka pene kam pesen da

specific top up, specific top up. Dime ton tayo na kunto men ron, men korati. Oy naka nga ron, si karin ang kay kamon tayo ang terbo ng bayon ang kiribes men top up online, top up online, top up online. Men tapo na kunto na pen na ron, Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki. Etabe, epaisi, omen men roy. Patayang kay, ono kunti link at www.specificislandtopup.com /shop/top up. What a fun, Kiribati!

0: accessories promotion.
1: Ano nga di karang nanan? Ay mas na nila na wagod na po.
2: Never letting you go!
3: But pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon na tayong water phone.
1: Kaya kina ko na yun. Ang roi pa yun na kong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay niya A06, A07, A26. Oo, po na may school ko rin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rin.
1: Sige roi, sa pwede ni kayo school, naman water phone, agay kamuhan na nga iya. Yaya na mga iPhone na kayo, inawalawale, bigay na daw, ipay na kayo, ipeso, o i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

0: LCD, LCD, Grand Opening, Grand Opening, yeah man!
1: Eng nam nam hayne ni kai no ameta yo o eneng ta roin ro ni ko vele city ni buka merwa am kapi mai suan ni no ameta dinanen na grand opening kien ka ukin de pong em de kapong er we wan surai wo wa tenga wo pi mono
2: wow
1: eng dinanen na ka ukin vele city ya yo akona kona nori ye oni an naron fits shorts skirts tops away the entrance ye ne bai buki mi aine naron ladies tops skirts entrances na pe o man naron fox shorts, long pants, t-shirts, or my city.
0: I have to let you go to the yo. I have to know what I'm going to get on the activities. I want you to tell you the Kunamponica Haben to Roy in the next day. The very city at the Roy Bukin Tina. Yamma!
1: Oh, you know the hound, Nani Yana, Narun de Hau, Nimakuri, Aine, or man, Kauni Piri, Nakonago, or happen my city.
0: Apun man Roy, kay time ka karaw time buka buka. Ako po niyan ka rikyan. Kau, nilyari yung city, ibukin lang one web. Pero nagi rotag yung menakan web, e nagi rotag web, di buka buka. Ari, e nagi yung tagyan ng narik, na ninay at yung minanin di karaw.
1: Yay na the packs, ibukin mi, ay ni, hindi ya ay kay. The side packs, the ladies pack, o wait the peach pack. O yay na bebay naron tayo naus, o uma, naron te bata, the bright pan, tayo na nako, o wapo ng may city.
0: Sexy ngayon, ay na kim na dahan eh. Tumala na ibuko na nakako there yung city. Onto na si Nwas. Alin ako na ni Bupogi. Di po kinuwas siya kinang perga. Inanunumbayang ham. Ayaw ti tayo kakawa di Rora. Ngayon na kain gilas. Ngayon na rin kaya na ito. Kasi na po kameru ha nakabi na isu. Alin na ito hapera gilas. Inanun na nakulaan na ubinin. Alin yung kampana. Awa na kampana. Eh, there yung city. Ite kabam. Eh, wala mo yung suray. Wawa tiyan na. Awa mabili na. Kawa. Kaman! Kaman!

0: fast.
1: Si wawa de tara ako na kuri ni kapungan na tiporoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kona minta ni si menjo te wina te tahiri kini karuwa te ono wan te nga pong. Ori asta te wana wawa ke te poki ibukin kari na kim te pororoi. De tata riek kapungan na kia na pe ni tainan te wa awan ta karang aina.
0: Ori asta te wana wawa ke te poki ibukin kari na mu te pororoi. De tata riek kapungan na kia na pe ni tainan te wa awan ta karang aina.
2: Yay te yan suwa! Nako yan!
0: Ata aras pasiba di kanuam. Ori asta towa na tenua no wa te poki kana ko ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Ja, ai bu na ke kona na kana se de suwa da pon ne.
2: Ori ya ba wo da pon. Ya di kona le keria ana nga ibu kim ko ikri kiras.
0: Ya ku pe.
2: Ibu kim tena na wo da pon dai na ko. Ya na se na da ko pe. Don't recharge me. All the secrets, kana kwa daya bagi kanu nam telepon. Bubusi yam ko pe. Kekan wagi nam telepon na iru yam mutu. Aro rom na kia pona.
1: Ya, o ira wa tetei kana kwa kinda ngorongo.
2: Nena pui tetei bukini kana kwa nam rongorongo. Nika totu kana nam makaina.
1: Ya, kan tau wa mua. Kupun kwa awa.
2: Ya, kan na nga. Uringa. Oresta. Awa, awa, awa. The boss.
0: Whip top up.
1: Ya, imang hati whip top up. Imang hati rang kante whip top up.
0: To whip top up, kun nam tel top up. Ayo ko tangiria. Kien nam tapu, ayo ko mena gay. Yang ini pesi.
1: Ya, bukan bau aneh ke?
0: Ibu kini kita buka kawar atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon cobap, orang nampan telefon ke, anak nampan telefon rom, dunia amais, oh nakon be.
1: Kita orang dah wapu mel, wajah wa inanu nisu telefon.
2: Kanoi kongkai, aku nanti nak tuan bincang. Inanu nara service Vodafone.

맨날 나 롱롱하라 아라 깜파나테 데 보다폰 에 가르고 이래 라인나라다 인카이 와부이 메아와 데 메니스미노 아노와 나완테 데 타이리케요 안데 타이리케요 인카이 데 메토안 스와이 코스테 카타노타 카나루나 바이에이 에 코스 기에 코나코나난 코나코나안 노라이 데 메레난나코 우리네리네 메 메레난나코 야 롱롱하라 보타케노 마쿠리 아케아 포토카 카노안남 타이리케요 Ayer literal na ko kanuan nam taire ke yo wawate a maiste taka kamakuri ke yon na pere tarawa ay pakente rungan anaka pi maisua ni no meta pere kiripes are wa kinaran tangay na anak ke takan takan tani nga pa pa pang ko yani yon na pere tira na ko kanuan te taka katauroy na pa maikan ne ke tako pa na kuroy na pa kanuan pusimayan anak api may suwan di kepem kiripas men nama pemakuraikan dikin ko ite tena sini kiripas ani sinan kun apa mayo tepanan ka mau dan ka tikiroi na nante tei na metai kei na nan anak api may suwan di ki ni na meta pera kiripas men au studio ikai sina wa kina ko kia ante tana ko dikikan wan na ra tai dikina ko im ane nei pukin te wowam Kunai ka anak kuna nang ani ko te unga te kukurei an ka tokan na pete te ora ke ni ta ko vini yakin na ke ta na mekin na inan te ta iri ke yo ko wa te te ane ne ang haya pen sa ki si te pai nang ora mang haya pen te wana na pe mei po kon te pai na ora ke erang ini pe isi a erang ini po po ki ke ena kuna an to pera te ora ki te kua te kora kai ane ko na mekin na inan te ta iri ke yo Sina kami orang kan ne de tokorana ai mena

0: Kofai, Kofai. Quiera que, quiera que.
1: Stakeholder and Community Engagement Task Force men the POV dona ki me ana projects aikatinua aikatin South Tarawa Water Supply Project, the South Tarawa Renewable Energy Project, or the South Tarawa Sanitation Project. Ara kongra ayo ina puputo yon. Ana services the POB me ana project aikai.
2: Labari, ispoti ko bide ni sa mga spata yaya wariri ka kweti. Kaya na kawiyate nga po ngaya kita wag tayo na kong tebi.
3: Kira lege, kwa ko nang sige kam kwedin ng bibe, kung ang karo na lang sa sura yay. Sito po na kwa katayi ako, ako nang kain karikam token online, sinin ka po nga naan na visa card.
2: Ya ako kwa wani, ako nang natang kain kora yon na phone. Sira wata pampam TikTok ron lege.
3: Kuirani kong kwe, irangin ni bibe tiyan tayo karawana. Kana ko po yay ako rin tayo na kong tebi yupin na yan ang tayo 444 to free line. Kore ita king kayo ya pendingan na biya buka. Hirangi ni Paisi. Sito ba ya kuna kainan niya pendingan sa ni Pate Visa Card.
2: Ya, ya pun nang bibi dirik yan. Ake de na kuna koki. O ake de beri takati irai na hari. O ya pun topa punoy na utay hari kainan no yili. Jakarang ay na. Tipakan tay. Titawano. Tipakan akong tay. Aya weyo PUB. Ay pun sakit siya ome tangkwe.
3: Yaman. Ayan eh. Yaman man. Tokunin na niya nga na makuri kiyo kuna kuna ko. Kukunan ka po ang token anytime. Kasi kakawag pa na yayang internet kawang visa card.
2: Ya, ya pun nang kan try dia kak yay. Baya pun nang save yay yaw chan.
3: Baya king kay. Yan ang baby tiyang kaya ro yan. Nakastamas di PUB. Bukin ka po ang token. O sa kisi nga yan. Nime pun rangin tabi. Ang tatawroy tayo na.
1: Somebody help me. Na kuya ang customers na ako di POB ake akapunga na di prepaid meter. Ama ako ng kay ni kapoy ami tokens online si men kapunga na na mi visa card. Ipaisi imeno o itauroy ntay na ko. Kau ba ang website POB at www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukin na. Yay ang karanga. Kupus. Kupuero ro, emet yam bawa. Data kina ko ira nawan tama kuri yon tinamba at 444 ibugin po kam. Kam ko na nori updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: WSB. Imanena kita karikira ke Amen, nana banken karikira ke ASA, kete ATP, banken Janata, kete World Bank, awaipon tautea ni kiripes. Peran kon temeo ke Water is Life, kon ingaya an, takarikira ke ay.
1: Winta ka nga ngayon sa tarawa pun kay nanon dira ni moy e isa ki oye nanon. Ayre ni mera men maramani pa, tangke ni karaw o men store.
2: Wutan bibitakin kanuan pong, naron kurakuran tiriringa. Kira kin yabusin tari o tengi buaga arota aron bikin araran aisak. Nona ki mean ni tarakin the service si bikin tiran yapuni mean aurua ki omen kay nanua tinubay.
0: Ena bebe tereken tiran ni aisak et aurua in taina ko omen menu men bibitakin kanuan pong iro yakan sa tarawa me peson san takarikira ki ay.
1: Ay gay da bewa kanuan takarikira ki ay. Tawana katiyan mo wamisin nororan na ikabubura. The one at the Mackenzie had 2.5 million liters, or the Kawawai peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamekin now sinkapeni, me paipun ran like a po, in a wagia yo, in an untiririke.
1: Then one, the son of PV farm, a yore in a book of BUB in Karegia to Korakora Mentai, Arena Kainanwaki Bukin Magurini Missin, Noran Naikai, and Makuriaki round the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuando ire in the water reserve for ipondik. Ena ataki romi the potan nome tapa ara water reserve iponti matuani kaponga naaki on katina tuaki roireina ibukin kaponga naaki na.
0: Maiare nang kakawakan ay karagi pa ito potan nome tapa nta karagi ra kaya yo inanun na yatai nuaki ni kagene ipai punta na ikapo wai kai. Wasan na tarong rongon ta karagi ra kaya na water day sa isa kina kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini ka wari kena at the strip puntuan at karikira ki yon tis e isakimentai ari ikatia ki pa ina katemerwa aron na nawaki me ana makuri de PUB yon tis wawa makuron ta karikira ki yo pa yay e strip 1 o yay e strip 2 ay atapi ni waki mkai o takantani nga pangana bubunga roy o ina pundang karikia tipitaki metetemerwa na kontarawa tine ina no me peso o pun kilibese apanin digi ni ka wari kena otanakin de pa o pun ka wari kena nepe kaponga nakin de pa
1: ay pun ko kongurara nepe kunang dara pa o tayo ako kunan ka para para patira ko akurun strip 1 o strip 2 patira roin o yung tapeya.
2: Apon nan, mayayang strip 1 gani, ipon tapi may katiyan sola piano si bukin karikian to kurakura ki teis e isagmentay. Sola piano sa ikay, aki ating kay pondiki, takawaya po. Makurun takarikira kayo, e maninagi men the Asian Development Bank ki the Bengen NASA, the MFAT ki the Tautekan New Zealand, the LCFO ay pon nam Tautekan Kiribes. Strip 2 gani ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men kasian to korokora mentai ari ina kariki men na sola piano ai ina manga katia gitar itandio dmgc ibiso o to wana na pe mai bokon tapen strip 2 pon katian po wanis ki transmission poles ake ana ti mai pondigi na ko peso ipkin kapira kin teisia takatinua pon karokuan ka ai ka meo mentis o katian na patapon sas ibukin neka ginika ai kai Warangani, or ye never to one, may pokon no interpin strip 2, apple potu yon, tamenoakin metanuin tiepe, kid the coastal protection. Tapena yo, are in a tapime, a meowakin tirakai kitiene yantare, mentees. O a yo, are in a kunana peni popogi, nikatameroa, meontega me, an autoponin, or nikunana peni kamenoa, metanuin tiepe, mentee pepe, kitiabus. Makorona gana yo, are emaninaki mente Asian Development Bank. The Ireland Trust Fund or Ponte Tautera ni Kilpes. Ipukin dongorokon takarikireke yo me anakakamakuri kamkona ni follow on a Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project. Ke ni kawara opposite the PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira the STSP?
1: The STSP punto wala na karikirak di tautea ene na yan na natararua de mise ndeita ki me de BUP awa irapatari ki tabewa narun de Ministry of Finance and Economic Development meni manena ki men de World Bank ni tamaisi na mani e te primer wewa de milion te mani na Amerika.
4: O kante yung ani tira mi tagi di nami karikirak yan?
1: Neiko, antatoa nangki yang inakakabun nage de bayi account anatagi di STSP pun karikian kata meruan o kamaitan digi rovi ay kameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din niya yon sa tarawa. Kuto kakia tani makuri jinanon deirei o karikirakian ayakona pa yon kati imetuan roiro indro. Awa ite makuri me communities ibukin ipitakin o kati imetuan tianuwa ni kaisak ibukin temeng roi teisak o temerudu.
4: Iwaran, jahay na indrapa jerang ni metata roi. O kunani ni kapara para payawa makoron na ni karikirakian.
0: Wawa makoron ta karikirakian patawa na pun katamen na usaki aswa intome metemen siwa network. Katian roki ay kapo yan na usa o mga katumen na usa ay kain na kung napete may siwa lang. Taka wawa katiakin roki ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan tiniya.
2: O ya kawa, ay napakit na kita may karikira kyan.
1: Kaway ka atakit na kita SDSB kung peso pairi kitigin ni pew na ni kay teorere ka wis apero o way tiyanano kosway.
2: Ngayon ni, ngayak na ipundang kohongra. Oka, tira, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Iti ime to ang kay nung agi tono pa ina kung tinibuy ano kami uno toilet di Kiribas Housing Corporation yon peso. Kaysa kan di main siwa network ayawakin na pang kay yon ipikinipew. Ina mga data kinakopairig o peso isan pikinipew. Yesa na pang kay men bubong aroy onsan kaupa kiti wash demonstration moto di KIT peso. Bukin tiyang arayre ina ko yatayin di KIT yon kokokorun tinan sanitation systems. Yawag na bangkay di sanitation pilots kaya katiyan rogin kakatay ay kakakakor ay katibuy medyanwa maisiya a kaya nakatiyak na ba yon apero.
2: Tibubusi na ko yung mga kain sa Tarawa, kota mi pauto ka na kung namikarikira kay ate STSP ibukin wayakinan o katimatuan timeo roy, timeo roy o timerurung.
1: Katimatuan ay roy rin rog a kaya asan katiyak yan ti STSP o kaya yon na ba kawayan katiyak. Tararwas wan temeuri o ti isak inano na mitay ni kapuhan ay rogi ay kapu o waikay. Paina ti tupupay me ti tupun tayo na. Karina ko'y mengen amrog ti green pack. Kapuhan na si tiran o ti toilet paper ibukin ti flush tayo na. Tararwai rogi ay kay naroon na po noin ampay. Di po sini urwak ti tayo ay akwa. Arabis, imen ay rarikin ti BTC JSS na abisin ti mektaon kwa ni kaway. Our Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Our number is 7402619 2. Come back in rubber or snapping in the groin and on weekend.

0: Ang kampala, ayan ang trading. O siko ng design kung kayo na kayo na ko. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, color designs, blade designs, cup designs, the bad schools, the non-locals, signboards, poster printing, yay na para sige kayo na pera. Ibigin tinani ka, depo-depo ya tinani pas, tinani truck, o siko na hanapan ka rawa, the king, ibigin takawabi matuwa na. Ayan trading, yay na para comment. Siko na ni Koroy, tinani dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kidswear, awa po ni mais kulguridik. Ilanigin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, ayan trading. As ko na ni Koroy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para metro work. As ko na ni Koroy, tinani kausway, takatas, the brick mount, the tank stand, takain kopen, o ay takain ni katoka. Siko na ni wiring service, o yay na pa, arakapin target the construction. Ilarikin na services sa ikan ni. O yay na pa, arkaibo ke ay kasko na pa ni pupuki na koy mi. Ang kami yaki kamkan ka na koy, yami kako na kupuki.
1: Ay kayaran na arkaibo ke, apitinua. LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, kawai. LC Lady Ito ni Merawa. Ayong kanya, kawai na arkaibo ke, erokon te itira may yaki. Nunga, kawai te itira niyang. Leitagin na koy na yon, tinampan tarapon, isuwa ni mewa tuwana. Uwanuwa tuwana, uwanuwa ke. Email na kon gm@annanjk.com.
0: Kamdapa, mayroon ang kampana ay Annan Trading.

0: The new super plan. Ayo, ano yung narik?
1: Ah, kanika ulo nga ko. May tika ko the new super plan.
0: Yan, Ying. Naro may yung kusyon ng dati super plan. Yakanin na ngay kay ko ni Karo ko. Ayo, plan. Ano yung narik? Mayari, kanika, eh, wala nake. Malika po nga lang na super plan. Si nanabuy tatara. Ako, ulo ko. Nanabuy, tiki ka pipe, tata. Tapi nak tengah dimension, tetapi kita semas.
1: Okay, kari kita tu one point so nova dek kita buy tanda. Or ni mepu pot dimension tetapi kita SMS. Si temu ada tarap or na inanan mopi mewah siapa?
0: Ayari, oria start tu one the box. Or ni kita tu wari kisuma blend ni kaya nako. Or ni kita jenswa, aku kena kira kira nako yai. Ibu kita bu royer angkawa kayu. The new super blend.

Oh, and then Daniel Ray Costello mekuna na pene Everybody's Fool. Oh, eh, karo koi rin naratayin kay Eitera Roy Dwewa. Yan, Maudi FM 89.9. Ay, yung mga kanya, kapirin ko akong tirong-urong na koi. Taro miya ki mea katanwata kya kuna na kos na kong narapoha kayo.

kanon ana katenei ia na tangan po ka saina. Wari e pakan te merawa te hai sis, te petepeke, e ponde nanon te tua John Napa, au te tenei o wa kia tepe kaitaraki, te kakipa mi sairan ka tenei ia yo. E tako na embasi pa apun kongo kina pa apa ke e na kakipa yoia ke aia karawa ana mi sairan. E tako na ki te embasi ia yo pa, a isi pa na katenuan ka tenei ia ni kakipan ana mi saira yo, mantanga ruo pa apu imaruaiwa. Hari e pakan merawa te petepeke a te hai sis, ke te merawa, hari a kia tepe e paipa iei. Apea ki arana ki pa superpowers na run America, the UK, France, Russia o India. Hapondangi ni mai sirikia yatai ni kakatani yei o ya kakatai na ya misaira ika au maha. Aki asa ni karoi ni merawan te pitepeke o ni merawan ki aketapewa. Ya ya apa te pitepeke aki aweko ni kosi ira romeia o aki kukureia nana kakipa misaira saina. Ma etaku saina pa yeki nora ria inta yen tutuko khane. Etaku na embasi saina pa ete imetua nita meru ori itakina. Ma kiribasi nita ya men. O aria I neka purupurea ki kaini kiribasi nita ya nongorongo ma isinaniku a ke anako mantena non liribai I bukin saina. Nongorongo nita pitipeke, ya sana rita te pati ni kaitara yon Samoa atu ilaipa sa ilele mali ya langui, nita ya kina paha etuki moanga ya na wakita uteka ni kanikarawa na kakaya yona o uomen di kitanti na nausin te Samoa I bukini bukina ya aria angkoa, asa ni karoi makuri aria ena kaponi pa ya itepe o te ya kina nongorongo a ke ena tara waka ya itepe. E tako tulepa pa atuki mua ni kakaya yon pukinaia pa aki tautaya ni kakwawa. Te pati ya re tautaya hankai ya te fatua tua ile atu Samoa uatasi ki te first party. Ya sani katia te wana to komete ni teusi. Are enarinanuna ya waki tulepa. Are ponte metanui di Human Rights Protection Party. Ana kumene fonotue la wofo. Au te sakorapukin te pati Rimoni Ayafi. Eta ute sa tete amin na nausin te Samoa na kon radio ni silen. Pa inawaki ta kakai bukin bukina ya tante ya kanil te monpong. Meta ku tuilepa. Pa esa ni mga taona kina konti tayo kita wana. Asa praiseman yon pisi inte ya kina pa. Ya I isipui me onowa te yen pekita kia mga kunea kin tuwaki. Au ni kamatuwaki kanwaya pa apunta yen drug the cocaine. Akunea ki pesaikai are akarawa kiloi ni pekitena kin teru erang ni meno roi kanwaya. Ni makoron pisi low group. Kamia, kandavum o peka. Hari itakin kai policeman mai PC, mea te ikutakin policeman mai Australia I pukin kan nataan roi pa anako mei ata yin pauta. Ke trua kai kai, o punia roi tokin kawaya. Policeman mai savu-savu, yon wanua levu, apun kamanangakin te kawapung te wike anako I pukin nanakin te pekete. Ke press tiki e kanwaya te pauta e mai naina. Hari eka kawak papun te trua kai ta prurok, wari ekoro yon pikin na Mina Island. Nongorongo nwa napa, ya sa Amerikan te akina pa ete imetoa nukin kai te Strait of Hormuz, senye enke etaku Iran pa ete imetoa nikaina te merawa irarikia yo, imerena na me Oman, au nikako waki pa e mga waki na pangkai ea kakasi ya paikai. Te mga waki na pupuaka, ei e mga waki mente wiki anako, au ndaisinako nikarukwa toko honopung. Aetaku Amerika pa, ya sa nurupeke te pupuapui anatakete yon Iran kapta. Etaku pa pomien tapo akane pon kapuan min kasian tayan kaipu ke iron Iran. Haki apusi lananun te straight. Hari etaku Iran pa atua takawaya ya kies. Ete metuan kai Iran kamatua kainakin te merawa yo. Aetaku netapes pa enate metuan tararua kainakin te merawa yo ni karukua. Tetayari na mga pon katanua ta ya yukina. Esa nga tangan ni poka Iran at Islamic Revolutionary Guard Corps. Ate IRGC ni kakipay ano drones. Ona mi siren targetin na natapon po ka American na pen the Middle East ni tapas. Hari iapon kanikinaya na pen mga reis na kwan ay itaparara on po ka Iran me America ni John Way. Au, ikurakurang kay me maruro akinan o pa inangarihan na presidente sa Amerika ay Donald Trump imuin aranakin Iran but the Islamic Republic of Japan. Ayu hari teakin na isananikun na napuwi terapata ay naicho hari ikarawaki teki. Tapi man nataw ba iapon mamani nga Trump? O numuana na kiloiru ya na ururi ngite presidensi ai. Mea taanpo utokai ya taupa epondere ki ane nkana. Erangi ni maista pitapena na yongo te presidensi ni paa ya kariki. Nkai nito anapa. Osa tupukina paa ya kara ki ama maninga. Na na meroro na bantita ya ane ya re. Erana ye na presidensi Ukraine Zelensky. Pa Putin arana presidensi Rusia. Ape aike ati imeto anapa. Nipupuakai merana ya nikaru kata pongai. Rorongo menpanan kiribas.

0: nightpass.
1: Si wawa de tara ako na kure ni kapunga na ti pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na ko na minta ni ti menjao te buina te tahiriki ni karuwa te oan uwan te nga pong. Ori asta to wana wawa ke te poaki ibukin ka ni nakim te pororoi. De tata riek kapunga na ki ene pene tayo nan jawa awan takara ngay na.
0: Ori asta to wana wawa ke te poaki ibukin ka ni nam te pororoi. De tata riek kapunga na ki ene pene tayo nan jawa awan takara ngay na.
2: Yay te nga suwa! Nakwa yay!
0: Kata aras baswa ikanuam. Ori asta towa na tenua noa te poaki kanakua ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ay bu nagde ko na nake na seve suwa da pong ne.
2: Uri nga pa uwa da pong, yagi ko na nikeria, anda nga ibukim ko itigil nas.
0: Jakupe!
2: Ibukim to mem na uwa da pong tayo ko, yon na resis na rin da kopep, don't recharge me. Oh, the secret, kala ko tayo pake ka ng telepon. Ubusi yung kopek, kaya kanwagi ng telepon na iruya mutu, aro rom na kya po na.
1: Ja, o ilawa sa tayo kanakwagin ng rongorongo.
2: Nina po ito tayo pagkini kanakwagin ng rongorongo, ni katotuko na namakay na.
1: Kaya kantawa mo, upon huwawa.
2: Ya kan na nga, uri nga, oresta, awa, awa, awa, the ball.
0: Whip top up.
1: Ay, mga tiwip top up, ay, mga tirangan tiwip top up.
0: Tiwip top up, kung namdang top up, ay ako tangiriya. Kaya namtapo, ay ako minang yay. Yan ini paisi.
1: Ya, pupun guau an leke.
0: Ibukin tiki buakam, kawara to website ayo. www.vodafone.com.kr Nakon top up, ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia ammais o nakon pay.
1: Ito roi, then wapu ime awas ya wa inanon isu wa tepong.
2: Kanoy kong kay, ako na tina tuan rin tek, inanon na na sinas, Vodafone.

ko na meuri gi ngoy de gi bes ko usma kha ni me ni dari kinam de yo no ngra na won de nga bu nga yo ko er corona me yan mi ngam ko er corona me yan yon pyom ni mamana ngan de nga bu nga yo ni ke yam ta bro kona na ko ye ngoy er corona me ye pen gi bes so ipun hapen no sinanu ngoy er corona ne be men nam ta pon ma kuri ngoy er corona online radio online FM 89.9 te paran ka bauri a mai turutur na wandi nga ponga yo men na studio i bai ki tara me kai am soroni kuri gina minga ponga yo pon ngai yang fang so ser na tauro ain roni ko kini kan wanda minga ponga yo ni karo ko pon wo wandi pakan tai ai re tira na kono na minga pung mai kan ne na tauro ain kan ne dei su ko me te pokora kunam ai ka na kuna ni kau te matam kin na ngani ko te merurung ba ko ngan te ra ki me yon kim on tauro ain kai tarai ken karo ais pangam na wandi nga ponga yo Tepone pas na karapa amuara wea, ipkin tei matuan di meawa di merurung. Kaya kunaan mga kausira pa sila kain akan wante tingah punga te meawa yu. Sina ngura na kun kunata tukuran ayu, ipkin. Mayroon taki poi nepo iya ke pa kotan nara nepo-nepo, ora kakaitaw na kunaswaran tingah punga yu.

Kupendi me don rona yon banana meuri FM 89.9. Gwera ko mga sparoni ran tinga po ngayo. Gwera ko mga sparoni ra me yan mi ngam yon biom ni mamana nga. Gwera ko ri ko spari si ra me ya ben kiri be soi pinna benno ko sinanu ki pun online radio online. Te banana ke meuri tinga po ngayo ya mai turu turu me na studio I pai ri tara me kai. Am sarani ko ri tinga po ngayo pun ngai yang fang so ser na tauroin roni ko. Bikin kan wanda minga pung ayo ni karo kwa pon wo wante pakantai. Ngaya di tirano kwa wanda minga pung may kan ni. Na teme toan. Doane ko ni kakana ko ina kwa wanda ng ram. Tapi kura kuna main. Ay kakana kuna nangane ko te temerungi. Kuna ni mga katira kiko. Yon kiem. Bikin karo akin na kasipangam na wante nga pung ayo. Imani po on doi suwa ki. Andara tayere sina tauroan kan ni wakina kan wanda ra. Program I bikin kan wanda mengai na iyo. Na tauroi bikin data kan wanda ngoram. Tinga pong ngayo, me kunam tokorana. Kiripes tira ki, me ni mesum.

0: Kapunganay ti kilinpeg ipukinmen ya kiyakim ka. Karawan ka tayang kilinpeg, makasinye kinikirera rikin takawain ti tayere na ribwa kiyaw. Parikatem, pagkilipes te po puto.
1: Kapunganay ti kilinpeg, ya kilipo ti kilinpeg trakin tukuan mengen tayin tukuan. Ritak yon de sex no kontena pa isuwa din wakya, awakya on mo to wana wowa. Oho, tatatap me takawa na kumina kayay, ang kainis me akiripo ng dalimte. Sa wayang katina to atera ba, kiribes de popoto!

Oh, kona me ori rikin koe ko te meton rana i on banane me ori FM 89.9. Oh, am tain kahi te pii mea wanua roa i te minisi minisu ake, na sinang tau roa inua ake na ra rawan ka ki posa re tene mea wake, bukin nung ram te kauan nung ram te nte ngā ponga i on me ori FM 89.9. Ngai rena tau roa inua isko mea kunam tokorana i oi bukin ka tau roa, ai mina sa tau roa ina pen wakina. Karuan nara ni mewa kian kak pus na wante tinga pungayo.

0: sinang tauro ay nuwa kina karawan na raawan ka kipos at itinim yawa kenting apong ayo sina karapari kaya sponsor Tikiripes Women and Children Support Center ki ayye senta ay niyawa tiyay ngayang kanari yamanin na kanwan nam nime wakian ka kipos na wante ting apong ayo sina tauro ay kaya na kwan akunda na kangurara sponsor o takantani nga pa ang kwero ka tauro ay nam nime wakian ka kipos na wante ng apong ayo kakawong roy kaya yepun e kainis kanwan na rasisira kinti ng apong ayo may na kongurara responsa. Imin na kongurara responsa ya tauro ay napiangkanin ng daisy ko may ranang pantarapon hari isuwa ni mewaki at tapuro wawa awa isuwa ni mewa na koy mkira ukan na nga panam kakatikiroy na koy yakani miyangam na koy roroam amusu digi amkura kaki kwararua na koy mangyan tinti ng apong ayo kin mkatikiroy na koy nanunwikin ti takaino ama tayo. Sina tauro ay nikain ako mo nakon na kongura responsa.
1: Technology facilitated gender-based violence. Di kapi may suwan ino ama ta. Lauri kiti pas ni kabeli na nanda kapi may suwan ino ama ta at ala kiti pas na nanda wakia program ari mani na kiro unti senda ibu ni kabeli wakia ayni awa atay.
2: Di kiti pas Women and Children Support Center Fonti Office eto ibu kin po kaya ayni me atay o imani na ki ti office sa yu men na namani ni po ka Australia.
1: Inora ki kila ki namakuri niyo awa na nanda pa hindi itaki kenda na kita atay ni metan kwa di technology facilitated gender-based violence ya di TFGB men mo yung report ay karo ko inoon tayong disenta ayo.
2: Ay kay, ay kakin makuri niyo awa, ay ka apakayan ti TFGBV, kaya makuri niyo awa rin ano na kamelanaan pa in data ki.
1: Katukahan ti wamita na kaya na kariya iyo?
2: Katukahan nungurungan ti wamita ki, kapepenin tekan ti men na yon pa in data ki naroon Facebook, TikTok, o Mary.
1: Tisa saraponi po kintaw na tuwan ti men na panariya ni koroy tayo kiko tangri, o ni kayuriya pa yanaan tekan na kontipayari ko tuwa nga, awa apes sila.
2: Ti makuri niyo awa iyo, Rota na yang mana nama kim jomita, orang ni kuna ane peni tua mel nama yai.
1: Ya kau ring nak ini ten mana yang waten ini, ten yang orang inon ten jeneng, pa akan ya kau ya kuna ane kaya entekanga, digi lagi takin cepai yai tak rawat nak ini.
2: Ya kau kawa KWCAC, pa yai dikira kini makurun yawa yawan pain data ki, awal US men kau ya aini ni kakaya tipu puki. Nakon takangama ayo.
1: Kanang ko idunan na e katukag tanin. Idunguro ko minyon pa hindi ita kikita sa sumitiyang. Ako ina tayo pa akan ni pun makulin niyo awa ay kakura yan tiswa.
2: Yan nga panana ni kakayin ako tisenta. Inanon takino ame tayo. Tikin ako yadiro nung dikira kikita po tanino ame ta. Pangkanay ay tamay ay karo ko loom. Kain si pawaki na ko hindi nanon pa hindi ita ki. Otay si pawayan ako yadarumen. Pa epure yan tiswa.
1: Sinakani gira gibay, ni katoka di maku niyo awa ayo.
2: E tina to anu kyo an nanoy ko testenta ayo ipukin puokam. Ani konani puoki ko dinanon na ipu puoki ay tay.
1: Tidaroro ay meno, kete counseling ay po to yon maku niyo awa. Nako ya ay ni awa tay.
2: Ipu puoki in kariken nota ni kameno meno mente puwi o bracemen o ni ipu puoki in kasi kawai ay kairikitike metiswa.
1: Awa yang arili ni meroro at kaya nakonani ipu puoki ni kanagay bitak. Nakunti mo
2: yung Roy. Sita kinakoy na yon na nanampa e ka isuwa tenu akia ni mewono o towa na isuwa, towa na awa isuwa o towa na wanua ruwewa aria ki kapuwa ki ibukin puoka mwapi mewa tiawa o skuna handeke mwa the phone o ocean lane.
1: Kami ikay ni Christmas, teray na matabu eran, leita ki mati KWCAC ki ayasinda ay niya watay France yon nundun kin telefoni yara nampa e towa na wanua ruwewa ibukin puoka mwapi.

Awara de songra menimi nongram nana kongra responsa ta kantani nga pe apuni pendi kiro ya na kongra responsa ke ya ta uroi ngani ndi siko yo na ranam pantare po na reisu ani mewa ke ta borowo a waisu ani mewa na koim kero kwa nanga param kakati kiro ina wante tinga pongayu

0: dara na yai ti ti remen ro ro kondara tare ponte nga bunga yo ke sina tauroid kin gaina kona kona na kongra response ai mina ya mga tauroid kin dei su ko mera nam pan tare pon re su ni mawa ke ta pro wo wa awo su ni mawa na ko imgero kona nga param katigroi na ko ya kan mi ngam na ko yero rom na ko ya kai nam tapo ke am ka wa ari kin ko yam kura ke ke kwara ro na ko mga yen weekend ti takai no mata yo sina tauroid kin gaina kona kona na kongra response ipugin na Ongrara di kinte ntinga pungayo.
1: Technology facilitated gender-based violence. The kapi may suwan ino ameta. Lauri kiti kasi kapi ni nanon na kapi may suwan ino ameta at ala kiti das. Nanam na wake program ari mani na kiro unti senta ibuin kame na wakia aine awatay.
2: The Kilipas Women and Children Support Center Ponte Office at the ibuin buhay aine may atay. For imani na kiti the office ayo men na naman ni buha Australia.
1: Inora kiti kila kini makuri ni awa nanon na pain di taki kena na kiti atay ni meten kwa the technology facilitated gender based violence at the TFGV. Men mo inti report ay karo kila nung senta ayo.
2: Aikai, ehakin makuri niyo awa, aika apakayaan te TFGBV, kia makuri niyo awa rinaron ka menenaan paain teitaki.
1: Katokan tiwameta naki anakari ayo?
2: Katokakin nungurungon tiwameta ke, kapepenyan tehan te menna yon paain teitaki naron Facebook, TikTok, o Mary.
1: Tese saraponi bukin taume tuan te menna paineriye ni koroi taiki ko tangri, o ni kaiririyo paenaan tehan nukon te paire ko tuanga, awa apesiri.
2: Te makuri niyo awa yu, yukunan rota na yamo mena na mekin tiwameta, o ni kunane pe nipua mea.
1: Di kawin na ko niya tayo mani yawa tayo niya. Di yung Roy nanon tayo din ng pa akan na kawin yaya ko na ko na ane kaya inti ka nga. Digi nagyata akin ti pa yaya kakaroo kina ko.
2: Di kawawa KWCAC pa yaya di kira kin makurin yawa awa yon pa hindi taki. Awa yu yes man ko kuya ay na ni kakaya tayo pupuki na kong ti ka nga ayo.
1: Kanan ko yung dumen na e katukag tahan na yun. Kino ko rin yon pa hindi taki kita susumit yan. Ako rin na tayo pa akan na pun makurin yawa awa ay kapure yan tiswa.
2: Yang nga panana ni kakaya na Senta, inanun ta kay nome tayo. Piki na ko yete ron di kreke kete po tan nome ta. Pangkana yay tamay ay karo ko rom. Kain si pawaki na kong dinanun pa hindi itaki. Patay si pawaya na ko yete rin. Pa epure yan to swa.
1: Sinakani kaya kibay, di ka toko timaku niyo awa ayo.
2: Iti me to anu kyo an nanoy ko te senta ayo ipukin po ham. O ni kona ni po ki ko dinanun na na ipo po ki ay tayo.
1: Dinaroro ay meno kete counseling ay po te yon makur niyo awa.
2: If you walk in Tarikan, not an Kamenomeno, Mentepovi, or Bracement, or if you walk in Korsi, Kawai, I kai rekeke, Meteswa.
1: Our young lady in the Rurua, Kenakunani, Bobo, in a gate, Nakuntimiroi.
2: They take Nahuera yon and a lampa, a guy sua tenuakia, Nemo no, to one I sua, to one away sua, or to one of one more wewa, Ariaki Kapuaki, if you can pour him wapi mewa tiawa, or spun and take it more the phone or ocean lane.
1: Very kind of Christmas, there ain't a matter. Later, you met the KWCAC. I sent in your day, France, your London, Kentelephonia, and number 2111. Well, you put in the program.

kupon tayo may tono na inara rawan ka kibos nte nte nga pong ayo am tayo kaya ipon si wapi may tono wari kiti minis ay nang po wano uring ani po nung wano ano ra tayo kan nare sina tauray musray kan wano ra ni may wak yan ka kibos na wante tayo nga pong ayo ngayon repon tayo may tono na pero mawatira ni pukim na ko imkete sa nga panam katikiroay na wante tayo nga pong ayo na ko yak Nako yam kura keke ko kwara rono ko mga yake bikin wikin na ko am kaino amata yu. Kaya punti me tuan mawa tirayin ibukim yon nara nampan tarapon nara isuwa ni mewa ake taporo wawa ahwa isuwa ni mewa.

0: technology facilitated gender-based violence. The kapi may suwan inamata. Lauri kribas ni kabani ng nanda kapi may suwan inamata apara kribas. Men nam lawa ke program ari manina kiro un de senta ibu in kamero ki aine awate.
1: The Kribas Women and Children Support Center Ponti Office eta be bukin po khaya aine me ate. O emanina ki jobis sa yo men nana manine po kha Australia.
0: In ora ki kira ki makuri ni awa nanu nu pai bita ki kenarna ki data ni meten bodir technology facilitated gender based violence ye de DFGV. Men mu inte ripos ai karo ko inon tain de senta yo.
1: Aikai ekhakin makuri ni awa aika apaka yan TFGBV ke makuri ni awa ri nanon ka mena nan pain dei taki
0: to kan jo amta na ki ana kariya ye
1: ka to hakin mongrongon jo amta ki ka be benen te han te men na yo an pain dei taki naron Facebook TikTok o meri
0: te ze telefoni bukin to na to an te men na pa ne ri koroi te ki ko tangri o ni ka ri pa na an te kan kon te pa ri ko tuan a o wa te ti
1: te makuri ni yo awa yo e kunan rota na yo mena na me kin jo amta o ni kunan na pe ni pu me un na me yai
0: Ya kaurin nako niya tayo naman yawa tayo niya ni. Tayo ng roi, nanon tayo din nangin. Pa akan na kawaya ako na kuna ande kaya inti ka nga. Sige, nagyatakit pa yaya kakaroo kinako yun.
1: Ya kakawa, KWCAC. Pa yaya ikirakin makurin yu awa yu anupahin day taki. Awa yu yes men, kukuya ay na nikakaya tayo pupuki. Nakon te ka nga nga ayo.
0: Kanang ko ito men na katoka agtahan na yun. Kito ko rungo minyo anupahin day taki kita sosomit yan. Ako rin na tayo pa akan na pun makurin yu awa ay kakapura yan tiswa.
1: Yang nga panana na kaya yun ako tisenta. Inanon te kayo naman tayo. Tiki na ko yate rolon dikira ke kete potan naman ta. Pangkana yay tamnei ay karo ko yung. Kinsi pa wati na ko yung dinanon upahin day taki. Ota isi pa waya na ko yata pumen. But e pure yan to swa.
0: Sinakani gera gibei, nikatoka de makuru ni awa ayo.
1: E tema to anu ki anna no ibo te senta ayo ibukin po ham, ani konani po kiko, dinanun na ibo po ki ay sai.
0: Tidaroro e meno, ke te counseling ebo po te yon makuru ni awa, nako ya aine awa te.
1: Ibo po ki in kariken nota ni kameno meno, mente po wi, o bracemen, ani ibo po ki in kosi kawai, ay kai reke teke, mete swa.
0: Awa yang arivi me meroro, ke na konani ibo po ki ni kareke ibitek. Na konti mo eroi.
1: Rita ki nagoira yoana na nampa e ka isua te nua kia ni mea wano to wana isua, to wana awa isua o to wana wanua ruaiwa aria ki kapuaki ibukin puoka muapi mea watiawa o skona handeke mua the phone o ocean link.
0: Kani ikai ni kisimas, te reina metabu eran, leita ki mete KWCAC ki agasenda aini awatei France, yon London, ki telefoni ara nampa e to wana wanua ruaiwa ibukin puoka muapi.

0: Everything in our wagon. Everything in our wagon. Mary.
1: Hello.
0: Mary, get out of the bone, may?
1: Hello, hello.
0: I you are the banana again.
1: Hello again,
0: Mary. Mary, get out of the bone, may?
1: What the banana?
0: You are the banana. Technology facilitated gender-based violence. Poni mapuri ni awa di nanun kamene nan pain di ta kesa an ki khairu
1: ha
0: ya ka ni ta ya ko na ni ha ya ka ni ta ya ko na ni ha ya ka ni ta ya ko na ni ha ya ka ni ta ya ko na ni ha ya ka ni ta ya ko na ni ha ya ka ni ta ya ko na ni ha ya ka ni ta ya ko na ni ha ya ka ni ta ya ko na ni ha ya ka ni ta ya ko na ni ha ya ka ni ta ya ko na ni ha ya ka ni ta ya ko na ni ha ya ka ni ta ya ko na ni ha ya ka ni ta ya ko na ni ha ya ka ni ta ya ko na ni ha ya ka ni ta ya ko na ni ha ya ka ni ta ya ko na ni ha ya ka ni ta ya ko na ni ha ya ka ni ta ya ko na ni ha ya ka ni ta ya ko na ni ha ya ka ni ta ya ko na ni ha ya ka ni ta ya ko na ni ha ya ka ni ta ya ko na ni

0: ya kai tau gori ki Christmas in rona kira nara nimya wa kian ka kus na wan te te nga pong ayo ya ka te kira kung kani men na studio i pairi kitara o me kai tira ana kwan wan nam wa ki bukin kan wan nam wiki nam kai no amet ayo me kani me ngam na ka te kira kung kani men yo nam tapo Christmas ron ton me kani ya ri tari kitapanan ka te kira ina koi am kuraki wiki nte Tino amata ayo ke am kuraka ke kwasan maneveya nam katikirai na wante te nga pung ayo takandani nga babu ni pe nong ani kukura ina pe nong rai yon panani meuri FM 89.9 nara wan ka kwase te ni me wa ken te te nga pung ayo o am ta inga ye ipun si wo wari ki te miniso ata pe wat te kan o nan po wanu wat te san me wa ge ara ta yere sinang tauroi ni mosira wa yara me wa ken te te nga pung ayo Ai mana sina tauroin musrawara ni mawake sina karapari kera sponsor the Kiribes and Women Children Support Center KIA center aine wate nga yari asang kanin ni manena kan wanna ni mawake ni kakpos na wante tinga pung ayo ya karapokori kin koera ko sande tai yo nara nam pandare po nare isu ni mawake ta pro wo wa awai su ni maw o ai pun na ko mkiero ko teme to nongra yo an parani mauri FM 89.9 na wante tinga pung ayo me yani Biangam, yon piom ni mamanang, gam tabra konano yain tinting apung ayo, kwer kwarita ime yapen kiripesa ipun napen noko sinanuk, kepun on radio online kente, ting apung ayo. Sina tauroidikin kainako na konana kongrara sponsor, bikin kapinian nongraran ting apung ayo, I mean, ya tauroin napen desgo, me tapi wanako kanwan nongram ting apung ayo, tapi korakunam, ikana konan nanganuko timerurung. Bukan kerawak ini nak sepangam na wanting apung ayu me, tapi wana kom kongra me nampu tak ini makudia kaya timya tuan pupuk tu kai kanwan nongram yuan panan me uri FM 89.9 me, tapi wana kom katanwa tanape kaya tangir kina koyen ting apung ayu.
1: Technology facilitates gender-based violence. Kakui may suwan ino ameta. Lauri kiribes ni kapele ina nanda kakui may suwan ino ameta apere kiribes. Nanda mula wake program ari manina kiro unti senta ibu ini kamen waki aine awatei.
2: The Kiribes Women and Children Support Center Ponte Office eta ibu kin pohaya aine meatei. O emanina ki te office ayo menna na manine poha Australia.
1: Inora ki kiela ki numakuri ni owa nanda nupai ndita ki kenara na ki te ni meten kwa technology facilitated gender based violence. Yede TFGBV. Menmuinte ripos. Ay karo ko yun ang pain disenta yun.
2: Aika ehakin makurin yawa aika apaka yante TFGBV ke makurin yawa ri narone ta menenan pain deita ki
1: tukan jam den ne ki anakariya ya
2: katokakin nongrongon jam ta ki kapepenin te han te menna yon pain deita ki naron Facebook TikTok O meri
1: tese telefoni bukin tauna tuan temen na paneri ni koroi tei ki kotengri o ni kairi ya pa nan te kan kon tupai ri kotuanga o wape siri
2: te makuri ni yawa wa yo e kunan rota na yawa me na me kin jo meta o ni kunan ne pe ni pua me au na me yai
1: ya kauri ni ko ni te ni man ya wa te ni ni te ya moroi no non te te nen pa akan ne kawai ya kuna kuna ne ki ya inte ka nga digi na ki ta ki tupai ya ka karo ki na ko
2: ya ka kwa wa KWCAC pa ye ri ki ra ki ni makuri ni yawa yo an pa inde ta ki o wa yo yes men Rokoya aine ni kakaya te ipupuoki na konte kaama ayo.
1: Kanang kule di menna e katoka agita aneng. Kedo ngoro kami yon pa in lita kikide sosomitiang. Ako ine tayo pa akan ne pon makuri nyo awa ay kapure yan te suwa.
2: Yang apanana ni kakaya gina ko tisenta ina nun takay noameta ayo. Tiki na koya te roron dikira kikide potan noameta. Pangkana yay tamney ay karo ko yom. Kins pa waki na kondi na nun pa in lita ki. Ota is pa waya na koya tatumen. But e pure yan tu kwa
1: sinakai ni gere gebe ni katoka te makuri yo ala ayo
2: e te me kwa nuki wa na noigo te senta ayo e bukini po ham oni kona ni po ki ko dinanu na na ipo po ki ay sai
1: te daroro wa enero ke te counseling ayo po te yon makuri yo ala na koya aine awa te
2: ipo po ki intariken no tan ka menu menu mente po wi o bracement oni ipo po ki inkonsi kawai ay kai reke reke mete suwa
1: awa yang riri me daroro wa ke na kona ni ipo po ki ni gare gebe tek Na konti mo eroi.
2: Rita ki na koira yona na nampa e ka isua tenua kia. Nene wono to wana isua, to wana awa isua, o to wana wanua ruewa aria ki kapuwa ki ibukin puoka muapi mewa tiawa. O sikuna handeke mwoda phone o ocean ring.
1: Kani kai ni kisimes, tere ina metabu eran, leita ki mette KWC AC ki ayasenta aini awatei France yon London ki telefoni yara nampa e to wana wanua ruewa ibukin puoka muapi mewa tiawa.

0: මෙවුරි මෙන් USB ගිරිබස් කැම්බස්
1: USB අන්තුරන් දිරි ඇරිය තාතා අරි එනසි කොනන් දිගි ඒ තකපයියා මේ මීන් නම් කමෙත පයි මාහ අන්දි කෙන තැන් දේපා නරුන් නයිතයි
2: Certificate, diploma, degree, postgraduate, master's, doctorate, or a profession.
1: Yay! Kang angar na ba USP may na pipa ika akatu kibro? May e ko na kiri bes tipe ki or ito ang nape? E pa nin?
2: O bukin nam rong rong o ito ina to na dang tayin mugi ang nakadindin USP ke chen romen te bukin chaka wawan semesta wawa changa wapin na ono wang o ina tukin te buin ang turay e na wagi te reire ina nun wapin turay wawa changa wapin na ono wang
1: na koy mkoy ere ko buo ke punna kiam USP ID number may maina ayo te link www.usp.ac.fj/apply onko yere kwa men ki tana tere in temene awa am semesta ke wowa tere ri na kire ire ayo te link ayo www.usp.ac.fj/resume ongami ake kam nai pita ni campus ke pita kin te program special registration karwan nam course ta yoga na hon te link na pe ayo www.usp.ac.fj/AHGO KAHGO
2: Specific to preliminary from 6 level foundation from 7 level ngoya dia gipene amkora kyono wa ke amkora gi suwan jaka warinan eta uroina pe USP ni bisemai ko nakonna na preliminary program on a foundation program continuing vacation and education training kit the civet program beba aika kona ande ke gai certificate or diploma tan maguri akya men ni maguri experience me atwa ide ke ya qualifications ayo na pe one and me men CCE office ke continuing and community education ekukure si ni busmaya te ya ke akan koroy ya courses amais kuri kuri maisen na ya courses are akunan koroy buki men ka tane kami ake atwa ide ke ami maguri ai kai requirements ke baya kainan waki ibukin chakarin den ibung ina pun chakathemic result ke ambui our reference buke tan maguri
1: o dira ya pun tau ko tai tau tau am tai pamina o ina po ben kana ya inte ka wo wan semesta ina inte ka belara inte pinan surai o ina tira ke tira irin wo pin surai mayer tai tapara pa yoki metarwan USP kiripes na noigo on po to haiko ibukin tai ai ka na ro ko
2: tai tapara kawarira na manche maguri ke tare po ni dan che namba ai suwan ne wa ke wo wa che wana ake
0: Tikiroa ni kapeni inanun bukameruan arakavi meisua ni noameta apera ekiripes.
2: Tineuri, tiroi, o titapumua, yoran kapeni, kampesen rata.

0: LCG LCG Grand Ordering Grand Ordering Yaman
1: Eng nam nam makaila ni kaino ameta yo o eneng tau roin roin ko Value City ni puka merua am kapi ba isuwa ni no ameta dinanun nana grand opening kia na kau kukin depong em teka pong erwe wan surai wuwa tenga wapi mono wa
2: wow
1: eng dinanun nana kau kukin Value City ya yo akuna kuna nori yai onian maroon fits shorts skirts tops away the entrance yai na baibukimi ainin naroon ladies tops skirts entrances nape o mani naroon fox shorts, long pants, t-shirts, awa may siriki.
0: Ayar tira ka ugun ti tayo. Kaya tata nung wakana pong ito kayo naman tayo kilibas. Awa yu ti tayo. Kunang po ni kakabdaan to ko roi kayo na nasip. Dahil na para Value City. Eta roi bukin tayo na. Yamam!
1: O yay na ti kao ni naniyan ako. Naroon ti kao ni Makuri. Ay ni o mani. Kao ni Piri. Nako nako. Awa hapon may siriki.
0: Apa nan Roy? Kau tanya ke kerawu tanya buka buka. Aku boleh ni kerja am. Kau melayari city. Ibu kena one web. Pernah di rota di mana kan web? Pernah di rota ke web? Cepat buka buka. Hari. Pernah di rota yang nan Roy? Nan ni. Ati ni ni ni kerawu.
1: Yang ini packs. Ibu kimi aini. Daya aitai. The side packs. The ladies pack. Always the peach pack. Oh yang ini bapai nanun daya nose. Oh uma nanun tepata. The bright pan. Daya nan aku awa pun nang mai sedih.
0: Sexy ni ya. Oh yang ini bapai ni. Tu kan. Na ibukod na nakakol dahil yung sipi. Punti na siyong was. Alin na po na ni Bupoki. Ibukin was siya kinang terga. Inanunumengam. Ayaw ti tayo niya kakawa ti Rora. Ngayon na kain ti Bidas. Ngayon na rin kaya may. Para sila po kameru. Harakabi na isuwa ni Nono tayo pala ti Bidas. Inanun na nakulang nota niya. Alin ni Kampana. Awa na Kampana. Eh, dahil yung sipi. Ite kabong. Eh, wewa niya isuray. Wawa tiya nga. Awa bina. Kawa. Kampan.

Now, ya punna kiri kiri orang busin tewa, ari ekak aji ini mayan nani kai pekantik ya, tini pun kosue ya di peso, maya di kurigo, kapai aram, iruia anak kumite entok, ibu gin tewaya, wa, nana kapi meruawa ni no amat apa, ay kiri peso wo tanga wopi mono, di tajen aku ceramba ay suwa tenu wakia, awa suwa akia tenu wowa, oh isuwa tenu wakia, ono wone mewa, ruaiwa akia tuwana. Satebe kata pana, ay mai turun aku nar kampana, ay anan trading, ngayang kai amis bonsai ibu gin tewaya wa. Wawari nanin wa ake anakapun te tayi yei patawana te isuwa pataka wua te luwaiwa. Nakanwa ngami mayroon anan trading wabubuwa te katiriman o tenebubuwa ni mabuyi takawu man o temuwana makanwa ngana e ni mabubuwa te tara. Kuligo mina ayina po paim da kanwa nga emon te meteroy. Kamraba mayroon anarapata entok man the sea sport subcommittee. Tekeroy kaan gilibes ibusumayan ami inoamata wawata nga wabimaonawa.

0: Ang kampanya, ayan ang trading. O siguro ang design kung ikaw yung nakakayan ako. Naroon the T-shirt, the cap designs, the banner designs, color designs, blade designs, cup designs, the bad schools, the non-locals, signboards, poster printing. Iyay na para stick ay naroon na pera. Ibigin din ang ikat, depo-depo yung tinan ang bus, tinan ang truck. O siguro na ba na the king, ibigin na kawabi matuwan. Ayan trading, iyay na ba na comment. Siguro na nagkaroy, tinan dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kidswear, awa po ni mais kulguridik. Ilarigin nila services sa ikan niya. O yan na para workshop, and trading. As ko na nabani ko Roy, nako amika, repairing, o taka service. Yan na para metro work. As ko na nako Roy, talang kausway, taka tas, the brick mount, the tank stand, taka in open, o ay taka in katoka. So na nabani wiring service, o yan na pa, arakapin target construction. Ilarikin na services sa ikan ni. O yay na pa, arkaibuge ay kasko na na pa ni pupukin ako imi. Ang kami ay kakamkan ka na ko, yami kako na kupuki.
1: Ay kayaran na arkaibuge, apitinua. LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Hawaii. LC Lady, ito yung merawa. Ayong kan ni, kawain na arkaibuge, erong titira may yaki. Nunga, away titira niyang. Laitagin na ko ila yon, tinamban tarapon, isuwa ni na watuwana. Wawanuwa, tuwana, wawanuwa. Ke, email na kon gm@annanjk.com
0: Kamdapa, mayroon ang kambana ay Annan Trading.

0: remember na mi kampana e PPA. PPA pun to wana me pohon na kampana ki ana eso wisted out there. Are eme na yam the Ministry of Information, Communications and Transport KMICT. PPA puni bugin kongoraya kin te giribes. Aikai ana main services si bugin te giribes. Dinanan na radio awana peba ni kongora at the wakira.
1: The radio. Katano ata kaya promote na kinno kwan business. Karawan tayin kong ora. Lakarin na nambrong ora mo. Ay kabong na. Ibukin te bodo na mato. Sexy ngayon. Ma, ganun na bihan tayo pal kong ora. At huwag na. Aman ko lang na nagarin na kanawan ng promotion. Ibukin na business. Ganun na na page. At huwag na. Ganun na bihan tayo pal kong ora. At huwag na. Iti na to na bihan ko na. Nikarin na yung katano ata. Nikarin na yung nambrong ora mo. Paya na ko na. Ano wala ka giro ang te bodo na mato. Ganun na tayo na tayo na. Wanda kaya yan tayo pal kong ora. At huwag na. At huwag na. Ganun ko na ko na. Nakakino. Ano ko na ko na. Ore ka na.
0: Authority or PPA Mary FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin karigen buham nana services BPA.
1: Yep, isin the cigarettes in the cigarettes. Isin the cigarettes in the cigarettes. Yaman. Yeah,

na koi anausu umengowa kition meirogu ya nakaro haika kition siangaro. Anausu upuuna toatoa takapia. Tarina riesane Brian Star meanasimi yon nauru. Nasina tokanisaki Tom itirismas. Tepatete o kition HPHS i Peru. Rorona o irikireke nanaku. Sokosa metekukurei pa yesani keaka wetiana tesina tetari temane o tira o hepesin tangiraki. Mengoia kition. Nikarangainan tetapes. Tepi mea wawa yei pungin tena makaira surai wawa tenga wapui mea onowa. Rapatana evene ni miangana yeita. O takatanuata ya naku mea irogui ya puna tangiria. Tuatua takapia o nasina mea sipuna ni kapene. Inakaiya kirapatana na kontemo nipung. O ayo iriana tukuna ria tangiraki. Ntangin na napu Yesu.

na yo kainis na ko imi sinara digi ake kamasa ni gitanira noran na miyawin na mi tararua ay muarara liga mi tangira are sakunan na mekin na nanonsi kumira ligira kabaraya rabure

0: Ko-Fi, Ko-Fi. ¿Quiere que quiere que?
1: The Stakeholder and Community Engagement Task Force, men the POV, dona gime ana project aikatinua. Aikat the South Tarawa Water Supply Project, the South Tarawa Renewable Energy Project, or the South Tarawa Sanitation Project. Arakaura ayo ina puputo yon. And the services the POB me and a project I kai.
2: Si te pongo aku katai aku nang kain kari kiam token online si men kapong anan na bisa kat.
3: Ya aku kuawa ni ya kono anan kain kora yon na phone. Sirawat a pampam TikTok iron negi.
2: Kui rani kong kui irang ini bibi ti am tayo karawana. Kan aku po ya yo kore ita kina kon ti BUB na ya nang tayo 344 to free line. Kore ita kin kayo ya penting na bia buokan. Irang ini basic. Si te bayang kona kain na miya penting sa net o ti bisa kat.
3: Ya pun nang bibi diri kian, aku ada nak nak oki, awak aku di beri tak ada irain hari. Oh ya pun tua apa pun ini nak tanya dekai nana ye ye. Sekarang aina, tebakan tay, kita wano, tebakan aku tay. Ayam weyo BUB, aku pun sakit jauh metan kau.
2: Yaman, hanya ane, yaman man. Toko ni nan mengam, nama aku riki, aku nak nak aku, aku nak kapuan token anytime. Si kakak kita na ye yang internet awam bisa kat.
3: Ya pun nang kancuai dia kak gay, bayar pun nang save dia yau tan.
2: Bayar kin kai, yang nang bibi tu yang kai aru ya nak customer di BUB bukin kapuan di token. Osa kisi ngaya ni me pun dangin tapi on tatau roy tay lah.
1: Oya, ang customers ng the POB ake akapong na the prepaid meter. Kama ako nang kai, ni kapoy ami tokens online si men kapong na ami Visa card. IPC, Imeno, or Itauroi Ntaino. Kauwa on our website POB at www.pub.com.ki or nakon the customer portal ibukine. Ye yung karama, kupus, kupuero, imet yung bawa. Rita ginakoira no one tamakuri yon the number at 444 ibukine program. Kamkon na nabe nori at updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: WSB. Emanena kita karikira ki aimen nana banken karikira ki asa ki te ATP banken ti anata ki te World Bank awai pon naratal te agani kiripes. Teran pon te mail ke water is life pon ingaya an ta karikira ki ai.
1: Oin ta kanga nga yon sal tara pon kaina non teran ni moi e isa ki oye neno. Are ke ni mera men mera mani pa tangen karau amen store.
2: Wotan bibita kin kanuan bong naron kurakuran tiriringa. Kira kini ya busintari o tengi buaga arota aron dikin araran aisak. Nona ki meani tarakin the service ipukin tiran ya puni mean aurua ki omen kainanua tionobai.
0: Ena bebe dereken tiran aisak et aurua in taina ho omen meru men bibita kin kanuan pongiro ya kan saaf tarawa me peson santa karikira ki ai.
1: Aigai da bewa kanuan ta karikira ki ai. Towana katian muwa misin nonoran na ikabubura. The one at the McKenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamekin knows in Kapani, a pipe on run like a pole, in a waga yo, in a non tiririke.
1: Then one, the solar PV farm. A yore in a book of BUB in Karegia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Magurini Missin, Nonoran Naikai, and Makuriaki own the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuan roire in the water reserve are pondiki. En ataki romi te potan no meta pa ara water reserve e pontime tuan ni kaponga naki on katina tuan ki roire ina i bukin kaponga naki na.
0: Hayare nan kakawaka nai kare ke pete potan no meta nan takari kira ki ayo inanun na yatai nu aki ni kavene i pai pun dan nai kapo wai kai. Wasan na taro ngoron takari kira ki ana wota teise ai saki na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini kawerere kena at the strip ponte wana takarikira ki yon teis e isaki mentai ari ikatia ki pa ina katemeroa aronda na waki me ana makuri de PUB yon teis wawa makuron takarikira ki yo pa yei e strip 1 o yei e strip 2 e atapini waki nkai o takantani nga pangana bubonga roi o ina pundang karikia tipitaki me tetemeroa na kontarawa tine ina me peso o pon kiribe sepanin digi ni ka wareriken o tanakin depa o pon ka wareriken nepe ka ponga nakin depa
1: ai bun ko kongura ara nepe kunang da araba o te yo ko kunan ka para para patira ko kurun strip 1 o strip 2 patira roin o inta teya
2: o pon nan me yang strip 1 ganne je pon tapi me katian sola piano si bukin karikian te korokora ke teis e segmentai sola piano sei kai aki atin kai pon digi ntakawai ya po makoron takarikira kai yo e manenaki men te Asian Development Bank ke dependen NASA te MFAT ke te tautera New Zealand te LCF o ai pon nam tautera ni kiripes strip 2 ganne ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men ka siyan to korokora mentai ari ina kare kei men nana sola piano ai ina menga katia gitar itandio DMGC ibiso o to wana nape me ipokon tapen strip 2 pun katian po wanis ki transmission poles aki anati me ipondigi na ko peso ipkin kapirakin te isiya takatinua pun karokuan ka ai ka meo mentis o katian na petapon sas ibukin neka ginika ai kai awara ngani oye ina peto wana me pokon noin tapin strip 2 e popoto yon tameno wakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari ina tapi me kameo wakin tirakai kitiene yantare mentis o ayo ari ina kunana peni popogi ni katameroa meo tiga me anotapanin o ni kunana peni kamenoa metanuin tiepe mentia pepe kitiya bus makorona ganna yo are emanena ki mente Asian Development Bank the Ireland Trust Fund o ponte tau terra ni kilpas ipukin dongoro kon takari kre ke yo me anaka kamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opposite the PUB ipeso na wanta makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira the STSP.
1: The STSP punto wala na karikira ng tautera ene na yana na dararuwa temise data kime the BUB awa inapatarik tabewa naroon the Ministry of Finance and Economic Development meni manena kime the World Bank ni temaisi na mani at the primer wewa the million the mani na Amerika
4: o kante yung hani tira ni tagi din nami karikira kyan
1: naiko ang tatawa ng kiyang inakangapun na kaya dabay account ana tagi din the STSP pun karikian kata meruan o kamaitan digi rogi ay kameno yan naus on community nikawa ay kaasan din yek yon sa Tarawa Utok aki atan makuri jinanon deidei akari kirakian ayakona pa yon katei metuan roi roi nro. Awa item makuri me communities ibukin ipitakin akatei metuan tianuan ikakaisak ibukin temeng roi teisak o temerurung.
4: Iwaran, jahe nang indapa jarang ini tata roi. Okunane ini kepara-para payawa makuron nani kari kirakian.
0: Wawan makuron tak kari kirakian patungwan apun katemen nausak ya suain tome metemen siwa network. Katian roki ay kapo yan nausa mga katumen nausa ikay na kung nagatimeng siwa lang. Taka wawa katiakin roki ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan din niya.
2: O ya kawa, ay atakit na kita ni karikira kaya.
1: Kaway ka atakit na kita SDSB kung peso pairi kita ginipaw na ni kay teorere ke wis atero o way tiyananaw kuswi.
2: Ngayon eh, ngayon nga pindang kukongra. Oka, tira nga, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Iti ime to ang kay nung agi tono pa yun akong tinibuy ano kami yung no toilet di Kiribas Housing Corporation yon peso. Kaysa kan di main siwa network ayawakin na pang kay yon ipikinipew. Ina mga data kinakopairik o peso insan pikinipew. Yasa na pang kay men bubong aroy onsan kaukwa kiti wash demonstration moto di KIT peso. Bukin tiyang arayday na ko yatayin di KIT yon kukakorun tinang sanitation systems. Yawakin na bangkay di sanitation pilots kaya katiyan rogi ni kakatay ay kakakakor ay katiwi metinuwa maisiya a kaya nakatiya kinabe yon atero.
2: Tabubusin na koy mi kain South Tarawa kota mi pouto ka na kon na mikarikirake at STSP ibukin wayakinan o katimatuan timeo roy, timeo roy o timerurung.
1: Katimatuay roy rin rogi a kaya asan katiya kyan ti STSP o kaya yon na bakawayan katiya. Tararwas wan timeo ri o tisak inano na mitay ni kapuhanay rogi ay kapuho waikay. Paina ti tupapay na ti tupon tayo na. Karina ko'y mayangin amrok ni green bag. Kapuhan na si tiran o ti toilet paper ibukin ti flush ni tayo na. Tararwai rogi ay kay naroon na po noin ampay. Di po sini urwak ni tayo ay akwa. Arabis, imena itarikin ti BGC JSS na abisin ti McDown kwa ni kawai. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Ara number 7402619 2. Kambesin raba o sinapin ni tikiroy na nun wikin takay.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya aw katanwata yohan tanani kiti pes kukunan ni buhay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Si Rita ginakun na ng si Marketing BPA. O, abon buho ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay, ang kahangan karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko, natawa na iron Marketing BPA. Si Konando kon na rin ang on karo am tamay na kon na rekotang niya. O si kuna na karo am script na nang tirilyo. Zero. Aray ka na yung urat po dal na nita. O yan po niyong tagi na doon na tangin ang promotion na rin na kalako kina nun pa namin nila. Kung kuna na bando kon nam tabo. Create ang promotion na kon na ba. Aray ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya and tangi roy. O yan man nila roy. Na kon si po dal na nita.
1: Reita kina ko ira narananpa. Ono wa tenu wakia to wana ni me wakia. Kesua denu akia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.kr ke message na koira na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: patunganay ti kinintek ipugin nene kiyakim ka. Karawan ka tayang kinintek, makasunye kinikirera rikin tapawain ti tayere na rikwa kiyaw. Parikatem, pagkiripes te po puto.
1: Kapo ano ti kinintek? Yagiro ko ti kinintek, trakin ti kwan negin tayin ti kwan. Rita kion de sex na kunti ng paisu at inuwakya, awakya o nungo tuwa na wawa. O ako at atatap na takawan ako mga kayay, ang kainis may akiripo ng mga hindi. Sa wayang katina to atera ba, kiripes de popoto!

Oh, kupinti me tuan nung oran, nawanti nga po ngayo. Ay, akan mga tawana wayo ke, amtain kay suwaro ay timinis, min tepi me tawana, ti me tuan dayday isiko yuan paraan me uri. FM 89.9, nanganganu ko tepikura kunam, ay kano kunan nanganu ko temerurung. Ipukin kay tarakin nako sipangam na wanti, tumani nga po ngayon, akan mga tawana wayo. May tapio wano kam kong ora, men nang putak ni makuri, akia tibi tuan pupukto kay kanuan nung oram, yuan paraan me uri. FM 89.9. Nikaroko apon tipi me wogo na mga tauroin desu ko me tiru nikariki nongono me napanani kiripes ibukin nongoram amrongono kiripes nite tetawano we ya wakane yoke na tauroin de tariki nongoram me akunam tokorana yo me ironi Daniel Brad Perry

0: Ang kampanya ayan ang trading. Osi ko ng design kung kayo na kayaan ako. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, color designs, blade designs, cup designs, the badge schools, the non-locals, signboards, poster printing, yay na para si kayo naroon na pera. Ipagin tinahan ni car, depo-depo ay tinahan ni bus, tinahan truck, osi ko na na pa the king, ibukin takawabi matuwan. Ayan trading, yay na pa na comment. Sikuna ni Koroy, tinahan dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kitswear, awa po ni mais kurgurilig. Ilarigin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, ayan trading. As ko na na pa ni Koroy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para medyo work. As ko na ni Koroy, tinahan kausway, takatas, the brick mouth, the tank stand, takain open, o ay takain ni katoka. Sikuna na pa ni wiring service, o yay na pa, arakapin target the construction. Ilarikin na services sa ikan ni, o yay na pa, arakaibu ke, ay kaas ko na na pa ni pupungin na ko yung mi. Ang kami yaki kamkan ka na ko, yami kako na kupuki. Ay payaran na arakaibu ke, apitinua, LC Lady Fatima, MA Lady Kuatarupe, kawai, LC Lady, ito yung merawa. Ayong kanya, kawai na arakaibu ke, erokon te itira me yaki, nuka, kawai te itira miyang. Leita ki na ko ila yon, tinampan tarapon, isuwa ni mewa towana. Uwanuwa, towana, uwanuwa, ke, email na kon gm@annanjk.com.
1: Amdaba, mayroon ang kampana ay Annan Trading.

0: the new super plan. Ayo, ariyo, Amerika.
1: Ah, kanika ulo nga ikaw, ma tihang what the new super plan?
0: Yani, Ying, narumayo ko siya ng daddy super plan. Yakani na nga ikaw ko ni Garo ko. Yota plan ari yonariki. Ayare karike e wereke. Mene kapunga la andere super plan si nene bui tatara o kurego. Nene bui tikika pai tata o tibui na tanga di minisyon di tete ki di samwes.
1: Ki karike to wana point to nowa tikika pai tum tata. O nime pupo te minisyon di tete ki di SMS. Nsi te nua te tara po na inano nua pui me awa siawa.
0: Ayare oria sta to wana to wana to wana the book. O rene ita bi wereke super plan ne kaya nako. O yei te jensua aki kona kaira ki nako yei ipukin te bor. Royer and Kakawa Kayu at the new Super Plan.

0: And what the film? Pataya ang kay yai tayen nakan nipakan po yon na darbo ng Vodafone yain kaya napakan po Vodafone amon din tiroin na rundi Samsung at yung 6 nipon at bubuha pi meriwaw ay yai rin na anakis ay yake po na
1: yan kami po ay mga kive na din ng Samsung
0: payara kan na kive na akawari ginanom na yun tayo 7 ay wabubuha tipi meriwaw po ng kay apun po na roy wabubuha ni mebi meriwaw kawaran nan temoto yi 14 at tibubuha tipi meriwaw ZTE 835 tibubuha ni mebi meriwaw po ng kay kuwaran na pinan, tinubia vi 70 at wabubuwa tatara po ng kay. A po na roy, punong wabubuwa ni mepi meruwewa. Tinubia TV 80 Max, wabubuwa vi meruwewa po ng kay. A po na roy may maina, wabubuwa, ono vi meruwewa.
1: Anaya, anaya, ngayon mo ang teka nga nga mwota phone na niki. Show me po ko, e wabubuwa vi meruwewa tatara po na, ang kay. Ya po po kita wana kon wabubuwa vi meruwewa. Tablet ay kataw roi na nalbeira ay kata Samsung Tab A9 o ye pun pupu kitawa na kon tinipupuwa ni mepi meruwewa. Ana Tab A9 Plus nipona ay sipupuwa rupi meruwewa o nipupu kitawa na kon onupupuwa ni mepi titara. Kapuwa kay wawa de Samsung A07 o inariki yung tinimepi ni present de paka nipo yon na mkawawa antaripon at de A07. Iriki nane a my phone at the 17 na kakina nako o tapi wari kita repon ay kata uroi na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.

Kapunganay ti kilinpeg ipuginmen iki yakim ka. Karawan ka tayang kilinpeg o kasinye kinikiday darikin tapawain ti tayere narikwa kiyay. Karikatem, pagkiripes te po puto.